0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Bolt Brand 10-in-1 plus 1 powder. Gawin na siya dahil sa mga gulay ang angkap ng 10-in-1 plus 1 malaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
0: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
1: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that enlightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Gluta Whitening Soap with glutathione that rots. Snow Fresh Sebo de Macho that eliminates scars. And Sawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, supermarkets nationwide.
5: Ang init!
6: Batata!
5: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
6: Batata!
5: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Batata!
5: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
6: Batata!
5: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and 250 ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Batata!
5: But wait, there's more! Meron din milk drink in vanilla flavor and original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick, at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
6: Batata!
5: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o grocery sa inyong mga lugar at hanap!
6: Batata!
7: One Radio, tindugo na!

0: doon sa mga feeds ng kanyang user. Currently, accessible lang sa mga Apple. It's supported by a Philadelphia-based programmer named Mike Carson, who in a recent blog post, he acquired the Friendster domain trademarks nitong May 13th ng 2025 last year. Sabi niya, today, I feel that social networks foster a lot of negativity. But I Friendster as being a really positive and enjoyable experience. So nga, kasi yung nandun sa Friendster, talagang friends mo. Mm-hmm. Friends mo, wala dyan yung mag-friend request ka. Mm-hmm. Tapos wala dyan yung mga nagpapanggap na friend mo, pero sa totoo lang, hindi naman pala. So talagang, you come one as a true friend. Mm-hmm. Isipin, talagang kaibigan mo siya. Mm-hmm. No? Tsaka wala mga unfriend.
1: Ay, wala po ba?
0: Walang unfriend and friends sa friends. Yeah. Yun ang maganda naman talaga sa Friendster. Mm-hmm. Ito yung mga tao na ikikip mo siguro for a long time, ano? Doon sa iyong network na iyon. So, kaya siya nag-create ng iOS app, ano, for Friendster. Sabi niya, so I'm in order to connect with someone as a friend. So, yung friends mo lang talaga. Yung, syempre, makakasama doon sa network na ito. Sabi niya, yung review processes daw sa Apple took a long time. But now, Friendster is finally live in the Apple App Store. So, sa lahat ng mga gumagamit ng Apple gadgets o di kaya ay Apple Tech naman, magkakaroon nga ng app, ano, itong Friendster. O, meron na at maaari nyo na raw i-download through the App Store. So, ano po ba ang nakapaloob dito sa app to? Yung in-person linking, feed for your friend graph. O, may friend graph pa siya, Ses, ha? Siguro, ito yung equivalent sa number of friends, ano? And then, magkakaalaman na ako, ilan ba talaga ang tunay mong kaibigan? Kaya kaibigan, tatlo lang kayo dyan
1: sa Friendster.
0: Sa Friendster na iyon, ganun. One isa, no? Maganda eh, one is to one. And then, meron ding group messages, of course, hindi mawawala. So, meron ding notification messages and interactions. In fact, yung youth group namin na nung kami ay nagpapasimula ano sa ministry, ang pangalan ay Friendster. So ganun na siya katagal. Ganun na siya ka
1: ibalik na lang
0: ka OG. Friendster reload, okay ba? Ganun eh. Nako, hopefully syempre says ano, this would be a healthier way of interacting sa digital space. Alam niyo sa dahil sa toxicity ng media natin, ano? Anak ko, marami daw. At nagka-cry out for a mental health break. Meron palang ganun?
1: Oo.
0: Mental health. Yan ang ating pag-uusapan sa ating on-air and online town called Unburkey. So, baka babatiin ka, Ses.
1: Siyempre, hello dyan sa kina Tia Malo and kay Pa dyan sa Kumon. Kapitbahay tayo dyan na nakikinig, nakatutok. Good morning.
0: Ba, nakikita niyo ba yun?
1: Oh, hawak mo nga ate ang beat.
0: Pang-Kumon. Kasi pupunta tayo din mamaya, di ba? Hello and marami kinig sa atin sa Kumon area. Oh, yes. Happy listening po sa inyo. Kamusta na kayo? Okay, batiin muna natin na yung mga katalubo na pa ay nag-aantabay na. Hello kay Julius Bongalos. At sabi niya, good morning po, pabati po sa Gabos na taga Ginubat, Purok 5, kay Mama Elsie, tapos sa Gabos na taga San Isidro, Iraya Malilipot, lalo na sa Monte Alegre family, kay Tita Evelyn, kay Levi K, kay Ate Jana, kay Kuya Roy. And hello din kay nakita ni mama niya, ano, papasok dito. Ayan, may nakikita ka pa.
1: Ayan, may pinapabati din po pala si Sir Julius, sabi niya, sa mga taga Malilipot, kay Tia Liliot.
0: Okay.
1: Ayan, kay Chess, kay Tita Pina Bunaobra, always nakatutok sa imo. Salamat po. Ayan. And kay Sir Loreto Luna Senior, good morning mga madam. And si Elizabeth Abaches, good morning po.
0: Morning po. Okay, at Ses, narito pala ang ating treat para sa lahat ng mga mamshies. This coming May 8th. So next week na pala yan, ano? Oo, so magpalisa na po kayo. At maaari kayong mag-text kung gusto nyo ng free massage. Para sa mga nanay lamang ito, no? Ayan, 0 4 3 4 6 7.

Well, ang actress nga ni Manabat social media to post some of her YOLO moments at Mount Pinatubo na unang beses daw niyang ginawa. At pamang mga selfies ng larawang pinost ni Cyril kung saan makikita ang ilang bahagi ng bundok to kung saan nagkaroon ng tubig ulan na tinawag na Crater Lake mula noong sumabog ito.

0: is really struggling. And sabi niya, taking, admitting, and acknowledging that I need mental health break wasn't easy. Lalo na po sa work na ang dami ng workloads at packed schedule. And I asked for it from a place of exhaustion and desperation. The kindness, understanding, and patience gave me in return, I felt every bit of it. It helped me breathe again. Ano nga ba ang mental health break and how do you take it? Kasama natin po maya-maya sa Unburdened, a professional counselor. And favorite ni Kuya Ma, kung hindi, si Mambing Oliva.
1: Stressful workplace environment, workplace bullies, existential crisis, underemployment. Let it be unburdened from your fear, thinking, and anxieties. Here now with our guest of the day.
0: Okay, welcome back to Mambing. Good morning, Mambing.
2: Good morning, Mambing.
3: Morning sa inyong dalawa. Pag-get up natin ah.
0: Ready na sa outing, ma'am. hindi outing eh. Kamusta na kayo dyan, Ma'am Bing?
3: Sobrang okay. Parang malakas kayo sa akin ah.
0: Oo nga.
3: Hindi ako makatanggi.
0: Uy, salamat naman, ma'am. Kasi inaantabayanan namin kayo
3: eh.
0: Talaga.
3: Tinunong ko kahapon. Okay.
0: Mm-mm. So, ma'am, nakapag mental health break na po ba kayo?
3: Oo. Oo. Kaya pag nag-post ako ng I need vitamin C, alam na yon.
0: So, based on your experience and as a professional counselor, what then is a mental health break?
3: Ayan. Maganda yung word na respite. Ito yun eh, yung kung ano yung ginagawa mo, dapat stop ka muna, tapos punta ka muna sa ibang lugar or sa iba naman ang gagawin mo. Alam mo, the Lord is really good and He is seeing us. I'm so blessed kagabi kasi punong-punang ano no, kung ano-ano na lang aral. Nakakapagod mag-aral.
0: Tama.
3: Tapos, 'di ba? Bumili ako ng mga beads kasi mahilig ako gumawa ng anik-anik.
0: Pinagbebenta niya.
3: Hindi ko na ibebenta 'to, mga ano lang ibibigay ko sa mga church member,
0: wow,
3: mga kakilala.
0: Oo.
3: Tapos ito yung respite. Siyempre, lagi ako nakaharap sa
0: atas. Oo.
3: Sabi ko, gusto kong mating, no? Alam mo, kahapon, may nag-send sa akin mga bigating mga beads. Yung ganito. Ano ba tawag dito? Pucho-pucho sa Tagalog? Yung chip? Chip ba yun? Tawag ba yun? Ito lang yung nabibili ko. Pero pinagdalhan ako, as in isang box.
0: Isang box.
3: Napakadami at saka mga big beads.
0: Oo.
3: Ito yung ano ko, respite. Doing something different from what we used to do.
0: And yan, nakakapag-relax yan sa inyo, ma'am.
3: Nakakapag-relax kasi iba naman eh.
0: Okay.
3: Iba naman. Basta iba naman. Pwedeng lugar, pwedeng work, pwedeng ginagawa.
0: Ito ba ay mahabang panahon? Tinatawag niyong respite or di kaya rest?
3: Respite. Pwedeng mabilisan lang. Pwede ring matagal-tagal. Depende yan sa budget. Depende yan sa time mo. Para maiba lang.
0: Para maiba lang?
3: Oo, maiba lang. Mga nag-o-office, labas lang. Kaya nga may may break na konti. Para maiba lang.
0: Okay. And kailan mo ito kailangan?
3: Ayan, yan yung inaral ko talaga ng gusto. Ayan. Who are most needful of this? Kailan ba to kailangan talaga? So, yung thought na, wala, na-depress.

0: yun siya. Hindi yun na night. Kumbaga ngayon, kapon okay ka. Tapos ngayon, wala. Ano na, mayroon ng problema. Hindi. Tagal na to, ongoing ito, accumulated.
1: Okay.
0: Kumbaga, hindi ipon lang to, ipon-ipon. So, ito yung na-research ko. Number one is ongoing changes in mood. Kung yung pala puno ka na, hindi mo pa alam. Feeling sad, empty, or hopeless most of the time. Tapos, kung fear or irritability. Yung wala ka namang, maganda naman yung word mo, pero parang ang dating, masama.
1: Oh.
0: Kasi, irritable na yung kausap. Or tayo mismo, parang, ano, what's wrong with my word? Okay naman ah. Masama ba yun? Minsan itatanong pa natin sa iba, pangit ba yung sinabi ko? Wala kang ka-intensyon na manakit. No? Mood swings that feel hard. Parang ang bilis ng changes ng mood. So, pati, hindi lang mood, kung hindi yung thinking. How the way we think. Trouble or making decision. Kaya nga tama yung sinasabi. Decide when you are angry or when you are happy. Kasi kadalasan mali. Negative about your thoughts. Parang sinasabi natin na wala naman akong silbi. Tama ba itong ginagawa ko? Tama ba to? Lord, talagang tinawag mo ba ako? Oo, ganon. Parang okay ba itong ginagawa ko? Or, ito pagtatanggalin ko nga sa buhay ko. Ganon.
1: Pag-unfriend ko nga lahat.
0: Oo.
1: Pinag-unfriend talaga lahat.
0: Buti na. Alam mo malala?
1: Oo.
0: Unfriend or block?
1: Block? Hindi, bukod sa ina-unfriend mo, binablock mo pa kasi talaga. Double whammy.
2: Double kill.
1: Double kill.
0: Unfriend. Okay. So, yung changes din, sleep, pwedeng over hotel. At ganun din sa pagkain. Uy, ba't ka tumataba? Eh, kasi ano, stress ako. So, yung over-over, di ba sa psych, pag over-compensate, masama yun. Pareho na. Pag over-over, masama. Ibigay natin lahat sa bata. Kung kulang na kulang, deprived naman, masama din yun. Masama din.
1: Ang ganda.
0: Kailangan in all moderation.
1: All moderation. Kaya, pag nag-over-over, maaibang na mga signs na, uy, kailangan ko ng mental health break. No? Sabihin, sobrang so, and at the same time, sobrang kulang naman ano sa tulog.
0: Kasi kapag you are a break, hindi ka rin makakatulog kasi puno ng worries eh.
1: Ayun. Yun na ba yung overthinking na sinasabi?
0: Overthinking, parang para bang ano, buntis pa lang ng anak na ng 3 months. Parang overthinking. No?
1: Advance naman mag-isip, ano? Buntis pa lang ng anak na siya ng 3 months. Ang galing niya.
2: Ayun, Ma'am Bing, di ba po kasi yung celebrity si, ano, si Cyril. Sabi niya, akala niya matapang siya. Yan. Tapos ang pinakamatapang palang dapat gawin ay ang tulong. May mga pagkakataon po kaya na yung ano mga nag-over-over na hindi talaga sila aware na kailangan talaga nila ng mental health break or itong ano, respite.
1: Oo nga. Tama. Ano?
0: Ang laki ng factor ng ano, yung personality. Yung personality.
1: Ah, talaga?
0: Kasi may mga personality na parang I can do it all. Kaya niyang gawin lahat. Kaya niyang gawin lahat talaga. Parang titignan natin sila, they are so strong. Sobrang lakas nila na hindi nila kailangan ng tulong. Kaya ang ganda nung pinag-uusapan natin kanina yung Friendster. We need people talaga, yung totoo. Yung totoong magsasabi at ano nang kalagayan natin.
1: Ma'am, may Friendster kayo? Tanong ko tuloy.
0: Noon.
1: Diba? Ay, naku, magka-batch kami ni Ma'am Bing. Kaya, Manny, hindi ka kasama sa ano namin. Lahat ng Friendster.
0: Babalik na pala siya, no?

0: Okay, go ahead, ma'am. So you were saying na kailangan natin ng real friends talaga, ano?
1: Mm-mm. Oo, yung friendship over ko dyan eh. Masaktan na ang masaktan.
0: Oo.
1: Grow. We need to grow. Alam naman natin kung yung friend natin na yon or kamag-anak ay talagang love tayo.
0: Oo.
1: Ano naman yung sasabihin sa... Alam mo, kailangan mo ng break. Kailangan mo ng break. Kasi, alam na sa ginagawa natin, ano, kunyari sa inyo. Pag-pray ko ang, ano nyo, ang station nyo.
0: Thank you! Thank you, ma'am.
1: Oo. Iniisip ko, yung you will do something, iba naman. Kasi hindi naman pwedeng tuloy-tuloy lang eh. Tuloy-tuloy lang. Ngayon, kanya-kanyang diskarte na yon. Sa amin ang mga pastor and missionaries, didiskarte kami kung papaano kami ma-reload again. Kasi, oo.
0: Dapat.
1: Ma-stress ka eh.
0: Diba dapat mayroong may diskarte. Pero not all religious do that. No, ma'am?
1: Oo. Kumbaga, iisip ka eh. Nitong lately, ako pagod. Eh, walang vitamin C. Ano lang eh. Full lang ang meron. Eh, hindi ka naman makaligo kung mag-isa ka lang, no? Parang ang boring. So, tampo. Ang ginawa ko nga, bumili ako ng beads.
0: Ay.
1: Kasi ang mahal sa, ano eh.
0: No, talaga, bumili kayo ng beads. Ng beads?
2: Beads.
1: Beads. Kaya sabi ko, kailangan ko ng ibang gagawin.
0: Ah, beads. Oh, sorry.
1: Bukod sa TikTok, kapapanood. Diba naman?
0: TikTok. Alam nyo, mama, dahil sa inyo, pina-follow ko na tulos ngayon si, tuloy ngayon si Katrina at si Chris Lawrence. Kani, umamin ka. Ganda influensya mo sa akin, mama. Ikaw, Ses, pinanunood mo na rin at pinapalo.
2: Na, ay, nakikita ko na dati kahit hindi pa ako nakafollow.
0: Ah, talaga. Sige. Oh, go ahead, mama.
1: So, mayroon naman din siyang ano, mga physical symptom. Headache, issues, stress or anxiety. Stress and anxiety. Means, nagalis-galis. Minsan, so, iba eh.
0: At so, nagmamanifest dali.
1: Oo, magmamanifest. Uh-huh. Lahat ng psychological problem, nagmamanifest in the physical.
0: Wow. Lahat. So, you said lahat. Oo.
1: Kaya nga lang, ang maganda, kung mayroon kang ang true friends or community na masasabi sa'yo, uy, evaluate nyo nga, go with my life. Maganda rin yung magsasabi. Ano na ang napapakabaliwa na, mama ba itong ginagawa ko? Kasi minsan, yung satisfaction, kunwari, yung in helping, ang tawag doon, messianic tendency. Unique tendency, ang tawag doon. Yung boss sa ano, in helping. Na wala naman siyang natatanggap in return, but that is his fulfillment. Na, wow, I felt good. Kasi nakatulong ako. Tulong.
0: Oo nga.
1: Hanggang dumating ang time na sasabihin, mga walang utang ng loob ang mga yan. Tinulungan ko yan, ganito. So, kapag kapunong-puno na siya. Pero actually, he is helping not because the commands of the Lord.
0: Uh-oh.
1: To love your neighbor. Because it is a satisfaction of his needs din.
0: Oo. So, maaaring yabawa, bigay ka ng bigay, pero actually, born of, well, yung ano mo, yung calling mo, no? Kung hindi, doon sa, may need ka. Tama, may need ka.
1: Oo, may need. Parang yung diniscuss natin last time, yung hindi makaulit-ulit na pananakit, physically,
0: yes.
1: Bakit hindi makahiwalay? Kasi, wala naman siyang pupuntahan taga-probinsya na nandito sa Maynila. Yung mga nakakausap ko or counseling ko, sasabihin nila, wala po akong pamilya. Wala po akong pamilya dito sa Maynila, ni isa. So, alam mo yun, kung sino yung nandiyang available, kahit nasasaktan sila, nag-i-stay sila kasi to feel that there is someone journeying with them kahit na sinasaktan sila.
0: Oo, so wala silang
1: at least may kasama.
0: Oo, so feeling nila is no.
1: Tama, di ba yung hierarchy of needs?
0: Mm-hmm.
1: Hierarchy, oo.

0: ba, yung ano ba ang number one doon?
1: Mm.
0: Isa doon sa feeling of basic needs, no? Mm.
1: Laka
0: yung belongingness, yung number two.
1: Yes.
0: Feel belong. Mm. I want to feel belong.
1: Mm-mm.
0: Oo. So, kahit na anong ginagawa sa kanya, hindi siya alas kasi to feel that there is someone with her.
1: Oo.
0: With him. Kahit na minamaltrato na siya.
1: Grabe, no? In other words, tatanggapin ko ng tatanggapin yung abuso nga. At least dito, nafe-feel ko na kahit na toxic and unhealthy na, no?
0: Oo. Tama. Mm. Toxic relationship. Naku po, ang dami ngayon. Sobrang nakakalungkot. Sobrang nakakalungkot ngayon.
1: Mm-mm.
0: Kaya sabi ko, alagaan talaga natin yung mga youth natin ngayon. Mm. Kasi wala.
1: Oo.
0: Anong alam nila?
1: Mm. Oo nga. Diba? At I think in connection dun sa na may mga tao na talagang they are not even aware na kailangan nila. Diba? Wala silang parang wala pa silang discernment, no? Na wow, kailangan ko pala ng mental health break. Pero you have to give it kay Cyril Manabat, ano, na meron siyang ganung self to even know na andali mo na kailangan ko health break, diba?
0: Oo. May mga alam mo ang galing ng ginawa niya kasi even the strong
1: Yun ang katotohanan mo.
0: Yung totoo. Mga mayroong araw, mayroong gabi. Eh. 'Di ba?
1: Oo nga.
0: Kaya may gabi. Kaya may gabi for us to rest. Tapos yung utak pala pinagpapahinga rin, ano? Pinagpapahinga rin.
1: So you were saying, Ses?
2: Meron na there talaga, pero parang ano, afraid to ask for help.
1: Meron din, aware sila, pero takot, hindi nila alam din kung paano. No?
0: Di ba may isang bata, yung lately, na 15 years old, nag-iwan ng suicidal notes.
1: Mm.
0: Sabi niya, if you just there, I am alone.
1: Yung
0: material things, lahat niya, I don't need them. I need you.
1: Wow.
0: Kung
1: grabe,
0: maganda
1: no?
0: talaga yung environment ng tao, maaano siya eh, mababawasan yung mental health. Kaya hindi lahat ng tao roon ito. Ngayon, kung toxic na yung family, dapat tayo na ang didiskarte. Wala na mga mental health doon eh. Ngayon lang ito. Ito ang sabi ko. Sobrang so funny and yet very true. Sabi ko sa kanya, inutusan kita ng 9 o'clock. 4 o'clock na hindi mo pa ginagawa ang inuutos ko sa'yo. Alam niyo po ba, huwag niyo na pong ulit-ulitin kasi alam ko na ang gagawin ko. Naghalit ako. Sabi niya, i-research nyo po ang TikTok sa masama na laging pinagagalitan ang bata. Tapos sabi niya, kasi po iniingatan ko ang aking mental health. Sabi niya sa akin.
1: Ang galing ha?
0: Sabi ko, mental health ka dyan. Sabi ko, i-research mo rin
1: mental health ka dyan. Oo.
0: Na pag-utos ng utos ang matanda na pag nag-uutos ang matanda na hindi sinusunod maghapon, ano ang mangyayari sa utak ng matanda?
1: So na-research niyo na ano daw nangyayari na kapag paulit-ulit yung sinasabi natin at hindi pinakikinggan.
0: Grabe na to.
1: Di ba tama?
0: Totoo, ito yung research ko. According to American Psychological Association, consistent and positive reinforcement is the fastest way to correct a person.
1: Ayun. Galing, galing.
0: Consistent rule and positive reinforcement is the fastest way a person.
1: Oh, diba? Preach it, sister. Pinsan kasi, nairindi sila sa atin. Sabi, paulit-ulit ka naman eh. Sinabi mo kanina, uulitin mo pa talaga. Eh, kasi nga, hindi ka
0: Totoo.
1: Tama ba,
0: sabi niya, iniingatan ko kasi yung aking mental health.
1: Mental health.
0: Which is, I really like.
1: Tama rin naman. Kailangan din naman niya talagang.
0: Siya,
1: Ilan taon?
0: 13 years old lang siya.

0: 18.
1: Matimul na siya sa mental health.
2: Magaling, ano? Galing talaga ng mga ano ngayon, ano siya? Mga Gen Zs at Alpha. Pero may mental, maganda rin point ko kasi sadali, hello, ikaw lang ba may mental health? Paano naman ako? Paano na mental health ko? Diba? Diba? At, diba? Totoo.
1: My mental health is deteriorating.
2: Kasi hindi mo ko pinakniking. Hindi, pero ma'am, diba? Yung ano eh, it comes full circle eh. Actually, yung mental health. Because it goes, di ba, it goes sa both. Hindi naman sobra na yung mental health lamang niya ang maayos. Dapat yung mental health din ng karelasyon niya, di ba, maayos din. Kasi kung hindi, di ba, ano nangyayari doon? Hindi rin siya, actually, hindi siya healthy. No? Socially,
1: uh-oh.
2: And holistically, hindi siya healthy. Dapat pareho kayo. Kaya nga, di ba, when ang toxic mo, hindi lang yung taong yun na sinasabihan mo ng toxic. Ang toxic, ikaw din toxic ka. Because what are you doing about that toxicity? Di ba?
1: Dama.
2: Di ba? So, paano yun, ma'am? Go ahead.
1: Oo. Alam mo, sobrang... Parang iniisip ko ngayon, yung mga parents, mga nanay, mga tatay na nakapokus, nanay especially, na sobra na lang nakapokus sa TikTok or sa kung ano-ano pa man ang pinanuno. O dapat nag-aaral talaga sila. Eh. Nag-aaral sila about how to discipline, how to take care of their children psychologically.
2: Kasi tama.
1: Wala nang naririnig ang bata. Tingnan mo, nagkakagulo na ang mundo. Wala silang alam.
2: Oo nga.
1: Hindi dahil bobo sila. Kung hindi dahil nakasara na yung mga tenga, ano na ang mangyayari sa kanila mga 5 years from now or 10 years from now? Ano na ang mangyayari? Utusan mo ang mga bata ngayon, sasabihin nila, wait lang. Wait lang. Pagdating ng doon na silang problema nila yon na wait lang. Huwag na eh. Ano na? Depressed na sila. Wala na silang magagawa kasi hindi nakahanda.
2: So, you mean to say, that halimbawa, dinidelay ng dinidelay ang isang task ng isang bata o ng isang tao, there really is something going on wrong doon sa kanyang mental health din, di ba? Kasi ba't niya dinidelay? Na maaari mo namang...
1: Kawawa sila.
2: Kawawa
1: sila kasi pag nasa work na sila, hindi sila magpa-function well.
2: Ayun.
1: Kasi pag nasa bahay sila, wala eh. Tapos, mabilis itong mga taong ito. Lagi itong late sa
2: trabaho
1: or sa school. Tapos sila na mga toxic people, palit-palit ng relationship at palit-palit ng work.
2: Ayun. And at the same time, di ba ma'am, hindi sila natetrain, ano? Paano mo ba tatanggapin yung mga challenges sa buhay? Kasi ang daming deadlines, diba, Ses, sa buhay natin. Sa totoo lang, ang daming deadlines. Hindi mo pwedeng paghintayin. May mga bagay na hindi mo pwedeng paghintayin. Halimbawa, yung pagbabayad ng tax. May deadline yan, hindi mo pwedeng paghintayin. Pag pinaghintay mo yan, may ang taas ng penalty dyan, diba? Diba? Ang dami, no? Ang daming bagay sa buhay natin ang may deadlines. Ngayon, kung hindi ka natututo na gawin, ano, yung pinagagawa sa iyo on time, ay talagang bit-bit mo yun, ano, hanggang sa professional life. Being...
1: Tama. Tama. Anuhin ko yung toxic people, no? Kawawa lang ang mapapangasawa ng toxic people, eh.
2: Yun, actually.
1: Kasi, yung sinasabi nila, you complete me.
2: Oh, yan. Diba? Kay Jerry Maguire. Panahon natin yan,
1: kawawa,
2: ma'am.
1: Kawawa eh. Oo. Kawawa.
2: Pero hindi totoo yun, ano?
1: Ay, naku, hindi. Nag-aaral ako ng ano, sa sermon ng about sa wedding. Kasi license na ako by God's grace.
2: Wow, congratulations.
1: Oo, praise God. Mayroon akong kakasal sa kasabay ni Bea Alonso, di ba?
2: Hindi ba fake news yan, ma'am?
1: Oo.
2: Totoo yan, ma'am, ha? Kasabay talaga ni Bea Alonso. Okay, go ahead.
1: Ayan. Inaaral ko nga ito. Sinasabi nila, you complete me. you complete me doon sa sinasabi ng Panginoon, mm-hmm, na it is not good for man to be alone.

0: Okay.
1: But before marrying someone, before clinging into someone, kailangan ayos ka na kasi kawawa naman yung partner eh. Kawawa
0: tama.
1: Talaga.
0: Mm.
1: Kawawa yung sabi niya, if you love the greatest yung ginawa kong saying, this gift that you could win is showing how you love your spouse.
0: Oo, totoo.
1: Oo. Kasi makikita yan sa loob ng bahay. The, the unseen or the action. Sabi nga nila, action speaks louder than word.
0: Yes.
1: Kadalasan naman, sa mga na-toxic na mga tao na de-depressed mentally, is they want to prove something or ate, sobrang galing. So, yung si Bunso, hindi naman galing. So, nag-perform. So, lahat ng hindi ikaw yon, nakakapagod yon.
0: Tama. Hmm. At saka, siguro if I may also add, ano ma'am, talagang it will be a toxin, sip nyo. Kasi you will always have to prove yourself to people. Diba? Maapektuhan talaga yung relasyon yung mag-as, no? Because you are coming of incomplete. In other words, hindi mapupunan yun nung iyong mate, no? Lalabas at lalabas siya eh. Diba? Lalabas at lalabas yun. Kaya makita mo ang kanyang ano priorities, hindi yung relationship mo. Relationship nyo. Parating niyang priorities, yung career niya. May vacuum siya eh, no? Hindi siya complete.
1: Tama.
0: Oo.
1: Tama.
0: Mm-mm.
1: Tama.
0: Mm.
1: Ang ganda nung question number 5, oh. What if the toxin is the boss? The toxin, oo. Grabe, alam mo, may isa akong client ganito. Yung toxin naman niya ay yung co-employer niya. As in, binubuli siya.
0: Oo, so paano kung binubuli? Kasi di ba, meron ding mga ganun na, I mean, konting nga, bawang napagsabihan mo lang, ikaw na yung toxic, di ba?
2: Diba? Topic ka na sa GC.
0: Oo. Topic ka na sa GC. Nang kumpanya niyo. Na malalaman na yung boss ang toxic.
1: Oo. Alam naman eh, sobrang obvious na kunyari ang boss ay yung unreasonable. Unreasonable. Kumbaga trabaho, kaya dapat sabi nila kung namamasukan ka, wag mong ipakita na lahat ay kaya mong gawin kasi itatambak talaga yan sa'yo. So, tatambakan ka ng trabaho, tapos wala namang compensation. Siyempre, masarap din sana kung mayroong compensation. So, maraming nagsa trabaho because of the bosses.
0: Oo, totoo naman.
1: Because of the bosses. Kawawa lang. Kawawa lang yung empleyado. Makikita naman yon. Pero sa kabilang banda, kung maganda rin ang personality nung tao, hindi naman basta-basta nabubuli eh. Yung self-esteem niya, kung
0: tama.
1: Pinipili din ng nambubuli eh. Diba sabi nga nila, people hurt. And people
0: hurt others.
1: Hurt people. Hurt people. So, kung sino ka, yun din ang gagawin mo sa iba. At you are allowing those people.
0: Yes.
1: So, dapat yung self-esteem inaayos talaga. Yung mapaganda ba? Mapaganda, hindi mayabang. Hindi naman sobrang low. Makikita mo eh.
0: Yes. But what if yung employee din, siya rin pala ang toxic. Diba? Tapos ginagaslight niya yung kanyang employer. In other words, di ba may ganun din kasi? Di ba?
1: Tama.
0: Mm-mm.
1: Tama.
0: Yun nga, tulad na sabi ko, halimbawa, napagang, di ka naman sumigaw, di ba? Di mo naman sinaktan. Abe, ikaw na yung toxic. Pero, kailangan tingnan din, on the other hand, sandali, ito bang employee na to, meron din ba siyang mental health issues na nag-got doon sa boss, di ba?
1: Oo. Kaya maganda sa isang org, isang company, nagti-team building.
0: Yes.
1: Oo, kasi doon, kumbaga sa drawing, sa site, pag pinag-drawing mo, the unconscious thing, the unconscious things ay lalabas eh.
0: Oo, tama.
1: So kapag nagti-team building, sobrang ganda niya, kasi mailalabas what's going on with you.

0: Maganda rin na ano eh, magsabi kung kumusta ka na ba. Are you still happy with your work? Ano ba? Natutuwa ka ba? Or gusto mo nang lumayas? Or what?
1: Tsaka maganda rin ano, na from time to ma-i-offer din ano, sa mga workplaces, yung professional counseling, ano ma'am. Diba? Although tabu maganda yan, siya. Ano? Tabu in some companies, pero more and more we see that affected talaga, no? Sa mga workplaces, affected yung performance because of yon yung emotional health nung mga employees.
2: Ano po ma'am din ang ma'am, mga...
0: May tatanong mo lang ako, bakit magiging tabu? Hindi ba lahat ng company kailangan mag-ganon?
1: Yun na nga. Kasi nga ma'am, di ba, parang hindi siya accepted. Ay, meron, di ba? Ito sa ano ko lang, ano, sa observation na ko ma'am, ano. Okay. Oo, hindi siya accepted na, ay, may nagpapakasal ito sa atin.
0: Kasi ayaw ng leadership na makita kung ano talaga ang problema.
1: Yun, actually, yun yun. Ayaw ng leadership na makita na mapala talaga.
2: Naman, alam nila may problema talaga, pero ayaw gumastos ba?
1: Ayun din, kasi mahal ang professional counseling. Ano? So may question.
0: Ayaw nilang makatikim ang tauhan nila ng ano, vitamin C.
1: Mama, sige, si Ces yata may question.
2: So, yun po. Paano nga natin?
0: Ces, ang ganda mo ngayon, Ces.
1: Wow!
2: Thank you, Ma'am Bing. Pare-pareho tayo, Ma'am Bing. Thank you po. Ano po yung ano, pwede nating gawin promote itong mental health break sa ating mga sa mga opisina at lalo na rin sa schools po.
0: So, una, doon sa pamilya, paano ba magkaroon ng mental health? Maayos ito. Lagi po nating tandaan na yung, di ba, 0 to 7 years old is developmental yan ng tao. Kaya nga sabi ko, naisip ko ang mga nanay, dapat talaga mag-focus sila hindi sa kanunood.
1: Korean novela.
0: TikTok ng Korean novela. Kasi dapat mag-aral din sila talaga kung paano ba i-discipline.
1: Tama, no? Because it can be learned, no?
0: Yes, kahit na hindi ka graduate ng psych, ay ang dami na ngayong resource mong ano, mahanap, makita, mabasa at mapanood. Tabahan number one, kasi doon madidevelop kung sino magiging sino ang batang ito na lumalaki. Na hindi sila mabasa kasi
1: ayun.
0: Ayos na ayos ang tingin nila sa sarili nila. I am someone, may isa ito, matabang kasi siya. Ka-eskwela. Ubis, ubis. Kasi malaki talagang bata. Ubis, ubis, ubis. Ilang irinig niya. Tapos hindi na kontento sa ubis. Nilapitan siya talaga. Tapos sinabihan siya baboy.
1: Ay, grabe naman.
0: Sinasabihan siya ubis. Mga ilang days na. Tapos lumapit talaga. Pagdaan niya, sinabihan siyang baboy. Ganon. Hinarap ng bata. Alam mo ang sinabi ng bata? Kahit baboy ako, ikaw naman. Kahit baboy ako, with high honor ako. Eh, ikaw. Sabi sa kanya, sabi ng bata, alam mo, mula noon, nanahimik ang bata. Yung nambubuli, hindi na siya, never niya. Sabi niya, at least, kahit baboy ako, with high honor, eh, ikaw. Wala na siya sinabi. Very powerful. Very powerful. Dito sa tanong, kailangan power talaga natin yung mga bata.
1: Ganda.
0: Na makita nila ang kanilang sarili who is able to defend themselves outside the house. Ihahanda natin ito. Ihahanda natin ito. Kasi ano yan eh, yung sa developmental yan eh. Then, iba-iba ang coping mechanism ng tao. In dealing with problems, in dealing with joys. So ito yung habang sana nasa poder pa natin yung mga bata, kasi kitang-kita nila eh. Paano natin kinukop up yung anything that is happening to us and to our family. Paano ba natin hinaharap ito? Kunwari,

0: Kunwari, kunwari ha, sa case ko, sinasabi ko na, sinasabi ko at naririnig ng mga apo ko na apo na ba, nakikiapo lang ako. Sinasabi ko, iwasan natin ang mangutang. Iwasan natin ang mangutang. Ganun, noong pa yan, noong pa. E ngayon, may nag-bless sa akin ng ano, ng bakal. Noong po tayong mission house na pinagagawa. Saan, tapos may sumagot na ng ano, may sumagot na ng mga bakal lahat.
1: Wow.
0: Ang problema ko ngayon, wala akong pang labor, wala akong pang simento. Hindi ko naman pwede sabihin yun doon. Ang sinagot niya na nga, yung lahat ng bakal, 100,000 plus din. Sabi ko, ano kaya? Mag-loan kaya ako sa SSS? Tapos, tinanong ko yung apo ko, sabi ko, what do you think? Ano? What can you say about my plan? Ganito, ano, yung mag-loan sa SSS. Sabi niya, ba't hindi na lang po tayo uli lumuhod?
1: Galing?
0: Ba't hindi tayo lumuhod?
1: Oo.
0: Alam mo, ko parang sinampal ba ako na sabi ko, ano? Hingi ba ako ng, sinabi ko ba na nanghihingi po ako ng 100,000 na worth ng bakal? Hindi naman. Lumuhod naman din ako eh. Sabi niya, ba't hindi na lang tayo lumuhod? So, hindi na pala ako pupunta ng SSS kasi luluhod na lang ako. Lahat ng nangyayari sa loob ng bahay, kinakopi ng bata, ng mga anak natin.
1: So, yung modeling, ano? Modeling sa kanila.
0: Not all the action good.
1: Tama good, naman. No?
0: Hindi lahat yon.
1: Oo.
0: Pero more or less, intentionally, we should really model. We should really model. Intentionally ito. Hindi ito basta-basta lang ang nangyayari.
1: Ganda.
0: Which is I really like, nasabi ko sa isip ko, hala, na-rebuke tuloy ako. Kasi gusto ko nang mag-loan sa SSS para may pang ano ako eh, tire wire, may pang simento, may pang gravel and sand. Pero, pwede naman daanin nga naman sa luhod. Ulit. So, how we cope up, how we cope up with our stresses. Kasi stress siya eh. Ano rin siya, naaaral din siya to God's way. Ano ba ang God's way? Oo. Ay, paisip sa atin, alam mo, si Cyril, ang ganda ng ginawa niya kasi she's a strong person. Pero, naka-ano pa talaga, naka-announce pa talaga kung ano yung ginawa niya sa kanyang yun yung respite. Ano ang ginawa niya? We need really change. Change of venue. Kung dati ang kinakain natin lagi, kahit naman napakasarap ng kinakain natin kung pare-pareho lang.
1: Ah, pati menu, no? Pati yung ating diet pala. Ganda na na. Pag puro okra na lang.
0: Kinakain natin laging ham.
1: puro okra na lang.
0: Okra naman.
1: Hindi, puro okra na lang ang kinakain mo.
0: Ang balik
1: ba? Ang naham naman. Di ba? Ano, Ses?
0: Oo.
1: Tama.
0: Oo. Okay. So, kailangan may change lang. Hindi kailangan gumastos ng malaki.
1: Ganda.
0: Eh di, praise God, kung may pamburakay ka ng El Nido. Okay yun.
1: Oo. At saka yung, something that you really like to do. Di ba? Na halimbawa, you haven't done...
0: Mahal mo talaga.
1: Bawa tulad niyo, pagbibids.
0: You can be who you are.
1: Diba? Kasi iba-iba eh. Yung iba, ay, manunod muna ako ng sine. Pwedeng yun ang kanilang ano, diba? Yun ang kanilang ano, respite. No? Or yung kanilang mapagre-rep. So, kailaga. Ito ma'am, ano, tinunod na amin ni... kinala niyo si Sir Archie de la Cruz.
0: Yes, eskwela ko siya.
1: Oo. Ito rin po siya, isa sa mga regular counselors natin. Yung, ano ba ito? Yung nervous system reset. Diba? Yung 5-7-9 technique. Yung sa simpleng breathing lang, maaari mong ma-reset, no? Yung iyong nervous system.
0: Galing.
1: Gano'n ba po? Ano, yung, bawa, sa ipaka-stressful, yung matuto ka lamang i-manage yung iyong nervous system.
0: Oo. Ako, ginagawa ko, nasa fourth floor ako eh.
1: Oo.
0: Ang ginagawa ko, hindi na ako nag-elevator. Ang ginagawa ko, naglalakad na lang ako.
1: Okay.
0: Mga tatlong beses kong panik-panaog.
1: Oo.

0: Tapos magpainit ako ng konti sa labas, kahit na alas 12, parang ma-feel ko lang yung sun. Eh, malaking bagay na siya.
1: Oo, ganda rin ano?
0: Oo.
1: Oo, magandang tip.
0: Ka lang, instead na mag-elevator ka, eh, maglalakad ako pababa, panik, baba, panik, labas na, para makita kami ni araw.
1: Malaking bagay. Ni haring araw. Oo nga.
0: Oo.
1: Okay.
0: Kailangan alagaan talaga natin ang sarili natin kasi depende sa una yung diskarte mo or budget malaga.
1: Oo nga.
0: Kunwari, dito sa kabila ang nasa labasan pagkaliwa Starbucks. Pag sa kanan 7-Eleven. Depende yan sa budget. Kung gipit ang budget, 7-Eleven,
1: kailangan
0: ka pumunta.
1: Oo nga.
0: Oo, hindi mo naman kailangan laging mamahalin yung iinumin natin. Actually, mas masarap pa nga ang kape ng McDo eh. Di ba? Sarap ng kape ng McDo. Pero kailangan kung anong diskarte meron tayo, yun ang gawin natin.
1: Ganda. Okay, may final thoughts po kayo, Ma'am Bing, bago namin i-request na ipag-pray niyo po ang ating mga tagapakinig ngayong morning na to, as we close.
0: Ayan, doon sa ating mga tagapakinig, be intentional in molding your children na hindi natin siya ipapaubaya. Malulungkot. Nagpa-seminar kami about sa engaging in social media. Ano na ang mangyayari sa mga bata natin in 10-year time?
1: Oo.
0: Diba? Ano na ang mangyayari kasi ngayon pa lang? Ngayon pa lang, hindi na nakikinig ang bata pag tinawag mo ngayon ang bata na, apo, hindi naman sila sumasagot agad eh. So, ibig sabihin, they are not living in a real world. They are not living in a real world. Kumbaga, yung cellphone na yan, maganda yan. Text na to. Pero, sobrang disadvantageous din siya. Kunyari, sa pamilya natin, kumakain tayo sabay-sabay nga daw. Pero, hawak-hawak naman ang cellphone ng lahat.
1: Oo nga.
0: Oo. No? Be intentional in modeling to your... Say, we are building strong persons. We are building strong Christians. Kasi pag hindi natin, yung may magagawa pa tayo kapag nasa loob pa ng bahay yung mga anak natin. Be intentional. Pasalamat nga tayo kasi mayroong ganito mga program. No? Even the strong person get tired. Yeah. At kailangan natin.
1: Yes.
0: In helping. Diba? Sa helping pa lang eh. Yung tinatawag na compassion fatigue. Ano na siya? Yes, we used to help. Pero mapapagod at mapapagod ka pa rin.
1: Yes.
0: Kaya kailangan natin anong word natin kanina? Hindi no, pantay-pantay lang. Yung dapat i-regulate natin, regulate ng bagay.
1: Oo. Ibabalance, no?
0: Ibabalance. At saka, itong toxic, kailangan alagaan natin ang sarili natin. We will start from ourselves muna. We cannot change people eh. Tayo muna talaga ang magbago. At kung kailangan mo na araw-araw mag-exercise, kumain ng konti, para naman, mental health din kasi yun eh. Parang daw mahilig sa Sharon, di ba? Hindi lang daw yun dahil gusto mo mag-Sharon. It's a mental health issue rin.
1: Okay.
0: We are hoarding. Kasi sobrang dami. Nag-uuwi tayo ng marami din. Pero natatapon lang.
2: May kilala ako dyan, Ma'am Bing.
1: Aray ko, napakasakit ko yan.
0: No, ano pala yan? Mental health issue din pala.
1: Ay, ganon?
0: Oo. Ang pinanood ko yan, ang tawag nila, hoarding.
1: Hoard
0: tayo ng pagkain. Pero usually sa room natin, sa scenario natin, ilalagay natin sa fridge, bukas makalawa, tinatapon din natin, di ba? So, mga kapatid, doon sa mga manunood, God bless you in molding your families, especially po na, tapos yung mga anak natin, tapos yung ibang tao, for us to have a healthy mental.
1: Okay, thank you, Ma'am Bing. So, tayo po ipapanalang Ma'am Bing at sa mga gustong maka... panalo ng ating talubok quiz. Patungkol saan po ba ang ating topic ngayon na diniscuss ni Maiva? So tayo po ay...

0: mananalangin, maaari nyo ring i-text ang inyong sagot o di kaya mag-comment sa ating comment section.
1: Sige po. Our Heavenly Father, gusto namin uli malumapit sa inyo. Magpapasalamat dahil napakabuti mo. Lord, itong programa na to pinanipon na madami pa ang makakarinig, yung mga nahihirapan, yung mga may pangangailangan, ikaw ang tutugon. Lord, ikaw ay nasa langit at kami ay nasa lupa. Kita ano ang nangyayari sa amin. Salamat kasi sinasabi ng inyong salita, who is man that you are mindful of him? Mindful ka sa amin, Panginoon. Nakikita mo kung ano yung mga kalalagayan namin. Lahat ng nakikinig sa programang ito ay pagpapalain ninyo. Please extend your hands, Lord. We need you. We need your help. We need your hug, Panginoon. We need your help. Salamat po ng maraming marami. Lord, si Ma'am Cecil at saka si Ma'am Cez, Panginoon, pinananalangin ko sila at maging sis. I-bless mo sila mightily. Magiging maganda ang kanilang pagsasama at ang iba pa nilang kasamahan. Maging ang kanilang pamilya, ingatan at pagpalain. Maging, Panginoon, sa aming mga listeners, pabayaan mo na itong munting inaral namin ay magpirasyon at magbigay ng tulong, Panginoon. Lord, kung how the way we take care of our physical health, the same, Panginoon, sa aming mental health. Maraming marami. We entrust everything into your hand. Be praised in us and through us. We love you po. In Jesus' name.
0: Amen.
1: Amen.
0: Okay.
1: Sana po ay nakatulong.
0: Thank you, Ma'am Bing. God din po. Salamat sa tip ng Sharon. Take care.
1: Mental health daw. Wala nang magsa-Sharon ito.
0: Hindi na ako magsa-Sharon mamaya. Okay, si Ma'am Bing Oliva, siya po ay national partner natin. At ang nanalo siya sa ating talubok quiz ay si Justin Asyado Balmedina. Ayan, tama, mental health break nga sagot. Ay magpapaalam na, maraming maraming salamat sa pag-join niyo po ngayong umagang ito. Thank you kay Ma'am Bing, ang ating partner and resource speaker. Thank you rin, of course, kay Kuya Manny at kay DJ Chloe. Ako po si Cecil Amo.
2: This is Marcellis. Kami nagsasabing, may God prosper livelihood and your spirit today.
0: Talubo, tabako! Bye! Have a great weekend! Kita tayo, Mami Ate Malu!

0: Nawawalan po at hindi na kasing aktibo gaya ng dati. Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Sabay!
1: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: privacy mo, protektado. Style at comfort, garantisado. Installation services, mabilis at pulido. Mary Jo Window Blinds and Installation Services. At Kabaangan Tobacco City. Contact them at 0997-976-2573. Owned and managed by Alvin and Jo Cardano.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
2: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
3: Ako po si Amirag, kang pinagbubong. Nakakaubos mo kudakulo na maloto. Masarap mo kaya manok ni Osang. Nyaw, nyaw, nyaw.

0: sin paborito ko ang manok na osa. Masiram talaga ang manok na osa. Yum, yum, yum!
1: Thank you, mga bata. Enjoy your manok ni osang fried chicken. Puwerteng siram.
2: Nawawalan ng gana, laging pagod, at hindi na kasing aktibo kaya ng dati. Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
3: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Stop!

0: Halo-halo, dapat chowking.
1: Ready na ba kayo sa ultimate night out experience?
2: Let's count it down!
1: Get ready for Beer Plaza 2026, happening this May 30, 5 p.m. to 12 midnight. Sambalay sa udan, music, drinks, at solid vibes ang naghihintay sa inyo. Featuring live performances from YouTube folk singer Jobs and dance party with DJ Spencer and MC Al. Siguradong tuloy-tuloy ang party all night. Mag-enjoy kasama ang barkada, sumabay sa tugtugan, at i-level up ang inyong Saturday night. For only 150 pesos, may free drinks at mixed nuts na. Pasok ka na sa isang unforgettable experience. So ano pang hinihintay mo? Tara na sa Beer Plaza 2026. Inom responsibly, party endlessly. Kita-kits sa Balay Sa Udan. This event is presented to you by Balay Sa Udan, Balayo Gravel and Sand, and One Radio 91.3 News FM.
3: Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhin mapapakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at Hepa B vaccine naman para sa Hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, WAIS pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOHB Call Center for Health Development.

0: Nawawalan ng gana? Laging pagod? At hindi na kasi aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May Concat Ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
1: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 powder drink mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet ito ay litro pack na kaya pambuong pamilya. Na kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
6: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powdered Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
8: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective na. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang diha kumpara sa ibang hairy group shampoo.
9: Ira Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Ira Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Saliona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: Tindugo na!
4: 20 years ng tindugon sa Indong Mga Radyo. Asin padagos ang tultul na serbisyo sa Lambang Bicolano. Kami taos pusong nagpapasalamat sa padagos ng indong pagtitiwala asin pag-antabay. Ini ang One Radio 91.3 News FM, serving the Bicolanos since 2005. One Radio 91.3. Maski ano pa ang mangyari, tindugon sa napirmi.

0: One Radio
1: 91.3 News FM Tindugo na.
0: Nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Oras niya to 4 minutos na sa nabago na lasing ko ng pagkahapon.
1: Diba? Parang one click lang. Yaw lang kita sa lasing ko.
0: Nag-fast forward ang bilis ng mga pangyayari.
1: Ay, Korean din na ba?
0: Garawara. Countdown, it's 4 minutes bago mag-alas 5. Salamat sa Indo, sa mga nakatutok pa hanggang sa mga oras na ito na debaterya.
1: Ay, sa mga taga-bulod pala, maray na hapon sa Indo dyan.
0: Ako taga-bulod at pala.
1: Ay, just nagdadarang ano, nagdadarang radyo para mag-umar, kaya.
0: Ay, ako taga-bulod talaga dyan sa Toruinak. Salamat man sa mga nagaibanan niya ito na nag-comment, maski brown out siya. Yun niya na beer niya. Sabado sa aga, ano lamang ang sa Indo dyan nagigiribo. Ang mga labahan, i-ready na.
1: Labadi.
0: Labadi. Labadi. Salamat sa mga nagaibanan niya ito sa Talk Tugan na portion. Nakajaming na ito dyan. Followers kan Tugtugan on One Facebook page. Thank you very much.
2: Chirams.
0: Masunod po ang pararetrenta syempre magkaibanan man dito kami dyan. Sering na kami yan sa inyong nakaibanan degree sa Tugtugan on One. Thank you pa ko si Erickson.
1: Iman po si Bernia Banawon. Salamat gila rin mga katindugon. Enjoy your weekend. Siglang yan sa Tugtugan on One sa One Radio
0: 91.3
1: FM
0: Tindugon na.

0: Sa indung nadangog, ang programang Tugtugan on One. Maki-soundtrip asin maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digdisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.
1: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
0: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
1: All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio.
0: Tindugo na. Bicolandia.
2: Dadaan mga bareta, Parada 30, Parada 30. Sa indo ng mandadangog, Parada 30, Parada 30. Bareta lang international, national, lokal, sports as in weather update. Parada 30, Parada 30. 30 minutos na parada kan mga bareta. Parada 30, Parada 30. Sakay na, Parada 30, Parada 30. Napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tabaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Daet Camarines Norte.
3: Parada 30!
2: Yaw na ang sa indong driver asin tagapagbarreta.
1: Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Q-Sai Massage Oil, Best 1 Plus 1 Health Drink, Asin Cam Best Caps, Minerals, Food Supplement, mababakal sa mga butika nationwide.
3: Parada 30! Barreta Lugal!
2: Parada 30! Parada 30!
4: Sa headlines, kan mga parada niin, Barreta!
2: Parada 30! Parada 30! Headlines!
4: PDL sa nakaibahan sa kasalan bayan sa Tabaco City ay sinairarom sa pre-marriage orientation.
5: 90% na delegado kan Bicol para sa palarong pambansa 2026 nakaabot na sa Agusan del Sur.
4: Suspect sa pananaksak lugadan sa tulong persona sa syudad ni Legazpi nakakulong na.
5: Akto pangapodan na parekaso na ang pagbayad sa mga driver na naging benepisyaryo kana service contracting program.
4: DSWD Region 5 na naunintabang sa 15 anyos na minor na naaksidente sa Tabaco City.
5: Sorsogo na PDRRMO preparado na kung magkaigwanin phreatic eruption sa Bulkang Bulusan makaliis ang paglangkaw kana seismic activity.
4: Sa lado national, BNP sinerto ang pagiging transparent sa pag-arrestar kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Tracker team, pig papahiro na.
5: DOJ nagpa-red notice sa Interpol kontra kay Senator Bato de la Rosa.
4: Labi sa 4,600 na bagong kaso ng HIV.

0: na irehistro sa Enot na Quarter Count 2026 sigon sa DOH.
1: ISCC, ibinasura ang apilakan depensa ni FPRRD sa drug war case.
0: Pilipinas, dapat umatras sa pagisumaro sa ibang mga nasyon na nagbabalik sa balikatan exercises sigon sa pamalakaya.
1: Impeachment trial ni BP Sara, target na po na nasa isa.
0: Sa luwas sa kanasyon, mga taong dagit sa Congo, sinuruloan na parte ka na sarong ospital sa kasagsagan ng kan-Ebola outbreak.
1: Sa baretang pangsaluda, labi sa 4,600 na bagong kaso ng HIV na irehistro sa Enot na quarter kang presenting taon na sigon sa DOH.
0: Sa sports, Knicks kapot na ang 2-0 na bentahe kontra sa Cavs.
2: Parada 30! Headlines!
0: Diyos maray na pagkahapon na Bicolania. Al daw po kitang nyanin Biyernes sa Mayo 22, taon 2026. Kami po ang nasendong magiging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Banamon.
0: Nadadaw kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City, as in sa 99.7 One Radio News FM Daeta. Siring man, nahiling mo po kita din live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Oras niya to, alas 5 sa isni na pagkahapon, pasiring na kita sa detalya sa kan mga barata na to sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mapapakal po ninyo yan sa mabuti kasi supermarket nationwide.
2: Barata 30! Barata 30!
0: Isinairarom kan mga otoridad sa pre-marriage orientation and mga persons deprived of liberty na iyoan ng kaibanan sa ikukundusir na kasalang bayan sa syudad ng Tabaco. Binanginota na kan local civil registry office sa irarong kan God-funded program ang nasambit na aktibidad asin sa pakikipagtabangan si SWD, City Health Office, asin Bureau of Jet and Penology. Gaibahan sa tinawang doon sa nasambit na orientation ang irarong na pagsabot manungod sa pag-ibanan ni mag-agom na kunsain basado sa inda sa seremonya kundi sa pagkakataon na magbago asin magpunin na bagong buhay kaibaan pamilya. Magkirumduman na ikukundusir sa maabot na Hunyo 25 ang kasalang bayan sa syudad.
1: Mientras tanto, nakaabot na sa Agusan de la Sur ang nasa 90% ng mga delegado gikan na sa Bicol Region para sa pinag-aantisiparang palarong pambansa 2026. Sigon kaya DepEd Bicol Regional Sports Coordinator Francisco Dexter Sisona na nasa 99 packs na pigahalat na makakaabot o makaabot gikan sa Camarines Sur huli sa distansya kay ni sa lugar. Padagos man na pigkukonsideraan kaligtasan kan mga delegado, siring man ang pagkakaigwanin koordinasyon katabang ang DepEd Bicol asin gabos na LGU sa maserbi man ana payuga na Central Elementary School SPED Center bilang bulletin area kan mga delegado. Sinabi man ni Sison na nasa roining collaborative effort bakusan na kan mga local government unit kundi kan bilog na Bicolandia. Ulidig di piglalaoman kan opisyal ang tabang kan gabos bakusan na sa pinansyala kundi sa pagpangaji. Nganin magin matrayumpuan mga delegado sa palarong pambansa ngunya tataon asin laoman na magkaigwanin magayon na performance para sa bulawang medalya.
0: Mientras tanto, prekulong asin mahampang sa kasong frustrated homicide ang 42 anyos na suspect sa pananaksak lugadan sa tulong persona sa tahogan ng selebrasyon na kankapiyastahan sa barangay Buyuan na syudad kan Legazpi. Sigun kay Legazpi City Police Station Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr. ang manasarong 33 anyos, 29 anyos, residente kan barangay San Vicente Santo Domingo asin sarong 23 anyos, residente kan barangay Buyuan na suspect residente manakan nasambitan na barangay. Basado sa investigasyon sa sarong inuman, may dai pagkakasinabutan ang suspect asin saro sa mga biktima na nauli sa suntukan na binaluining

0: Nga sa wayo na kantugang alagad ang suspect ang nagkuha ni na kuchilyo sa kusina asin na nagsak na. Ang mga biktima nagsapar ng tama sa liog tulak asin toong parte kan na tabaya asin presente ng pigbubulong sa Legazpi City Hospital asin sa PRHMC.
1: Nangapodan ang grupong Alliance of Concerned Transport

0: Inasigurara kan mga lokal na opisyales kang Sorsogona na andam sinda ko na sakali man na magkaiguanin biglaan priatic eruption sa Bulkan, Bulusana. Anian kasunod kang report ka na Philippine Institute of Volcanology and Seismology na namomonitor ang paglangkaw kan seismic activity kan Bulkana. Sigun sa hepe ka na Sorsogon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na si Engineer Raden na di maano andaman ang mga response units sa anuman na sitwasyon. Kabali sa mga binabantayan ang nagkapirang barangay sa Erosina as in Gubat na permiyang naapektara na kung magkakaiguanin ashfall. Siring man ang iba pang mga lokal na gobyerno na nakapalibot sa Bulkana. Sinabi kan opisyal na ikinakakaadit ang posibleng epes sa sektor kan agrikultura. Hiro kan trapiko sa Maharlika Highway asin sa mga residente. Mientras tanto, sinabi man ni Dimaano, nangunyan pa sana, nagbariwas na nin face mask sa mga barangay sa probinsya na permiyang naapektaran kan ashfall, tanganing tulos na maipanao kung magkaiguanin aktibidad daan Bulkana.
1: Parada, kwenta! Parada, kwenta! Basbeta, lukan!
2: Alas 5.14 nin pagkahapon na pasiring man kita sa detalya sa kan mga barata sa lado nasyonal na natod sendo kan best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po ninyo yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Parada 30! Parada 30! Parada National!
2: Big papayro na kan Philippine National Police ang sa indang tracker team para sa tulos na pag-arresta ni Senadora Ronald Patong de la Rosa. Sigun kay PNP Chief General Jose Manlencio Nartatas na masunod sinda sa kasuguan ng kan Department of Justice sa pagsisirbi ni Juan Tavares da kontra sa Senadora. Dugang pagkaini na trabaho kan PNP na isirbi ang Juan Tavares da kontra sa mga individual na igwang pigkakampang na anuman na kaso. Na pag-araman na nakikipag-koordinar na sinda sa National Bureau of Investigation para sa tracker team na maghahanap sa lokasyon ni De La Rosa. Malinaw man subot ang kasuguan na kainin sa mga kapulisan na kinakaipuhan na maging transparent as in pautob ang maximum tolerance sa gigibo na pag-arrestar sa senadora. Magigirumduman na nahampang ang senador sa kasong Crimes Against Humanity uli sa subot na madugong kampanya kontra illegal na droga kana nakarihis sa na administrasyon.
0: Ipighayaga ni Senator Erwin Tulfo na target po na nasa Hulyo 6 ang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte makaliisubot ining mapag-ulayan sa caucus kan mga senadora. Sigun kay Tulfo, ipreresenta na ni Senate President Alan Peter Cayetano ang propuestong schedule kung sain idadagos muna ang regular na sesyon na sa Senado sa pagkaaga bago dagos na puunan ang impeachment proceedings sa pagkahapon na Lunes hasta Miyerkules. Mientras tanto, daiman tugot si Tulfo sa propuesto ni Senador Dante Marcoleta na tugutan na makapagboto si Pato de la Rosa sa impeachment proceedings maski painiday pisikal na makakaatindira. Sinabi niya na kaipuan na personal na bagang senadora ngani na makapagpartisipar sa proseso. Magigirumduman na sa presente na hampang si de la Rosa sa orolay katakot kan ICC warrant makalis na ibasura kan Korte Suprema ana sa iyang kahagadan na temporary restraining order. Dagdag pa ni Tulfo, pigahalat pa kan mga senadora ang magiging direksyon kang Senate leadership mapadapita sa nasabing orolay.
2: Yan tras tanto ang baratang iyan, ipinahayag ni Batangas Representative Garvila Luistro na magpapadagos ang impeachment trial kontra kay VP Sara Duterte. Dawa day ini personal na mag-atindira sa mga hearing kan Senado. Sigun kay Luistro, nakasurat sa Senate Impeachment Rules na pwede siya ipadagos ana paglilitis maski pa day magsumiter ni Nisimbag o day mag-atubag ang Vice Presidente as in sa iyang legal team. Sa iyang sinabi na anday pag-atindir ni Duterte sa paglilitis, automatikong ikukonsiderar na not guilty plea. Tinawan doon man ni Luistro na ana padagos na pagliban ni Duterte, posibleng maging disadvantage Diyos sa iyang depensa. Ulit ay importanteng hampangon asin simbagon ang mga alegasyon sa impeachment proceedings. Dati nang sinabi ka na kampo ni Duterte na nakadepende sa pagkangay ipo kana korte an pagatindir kan Vice Presidente sa impeachment trial.
0: Ibinasura kana pre-trial chamber 1 kan international court an kahagadan kan depensa ni dating Presidente Rodrigo Duterte na tugutan na sindang iapila ang naging desisyon na mapadapit sa mga kasong crimes against humanity katakod kan war on drugs campaign na kan dating administrasyon. Sa 12 pahinang desisyon na magkakasabay na ibinasura kan tulong hukom na sinda presiding judge Lulia Antonella Motoka, Judge Rain Adelaide Sophie Alipini Gonzo, as in Judge Maria del Socorro Flores Leyra, ang kagadan kan depensa kang dating presidente. Sigon sa kampo na masyadong mahewa subot ang naging saklaw kan mga kaso, alagad, sigon sa prosekusyon na tama ang naging paglalaktag kan korte sa saklaw kan mga kaso kan dating presidente, as in na ipaliwanag man subot kayni ang mga basihan kan ebidensya na ginamit sa desisyon. Sinabi man kan depensa na dai subot bastante ang paliwanag kan korte sa ebidensyang ginamit, alagad simbag kan prosecution, sinunod kan pre-trial chamber ang tamang proseso, as in dai kay puhang saro-saroon ang gabos na ebidensya sa naging desisyon kay niya. Magigirumduman kan Abril 23, kinumpirma kan ICC ang mga kaso laban kay Rodrigo Duterte, katakod kan subot mga pagadana sa erarum kan sa iyang kampanya kontra illegal na droga, kabali na ang mga insidente pon pa ka na siya alkalde kan Davao City sagod sa iyang pagka-presidente. Kaiba sa mga kasong pigkakahampang niya, an murder as in attempted murder bilang crimes against humanity na may kinaraman sa mga biktima sa manlaing-laing operasyon sa Pilipinas poon kang taong 2013 hasta taong 2018. Nainot ng ibinasura kan ICC Appeals Chamber ang hiwalay na apila kan kampo ni Rodrigo Duterte mapadapit sa jurisdiction kan korte, as in idineklaraman na dai na importante ang kagadana na pagpapalaya sa dating presidente.
2: Ipigdoon na kan mga grupo nin mga parasisira na dapat umatras ang Pilipinas sa pagkikisumaro sa ibang nga mga nasyon na pigagamit ang mga kadagatan o kadagaan na kaini orog na pag-abot sa balikatan exercises. Sigon kay pambansang lakas ng kilosang mamalakaya spokesperson Salvador France, saro ini sa mga mitsa nga ning magibo ang China ni na kalukuhan o ano pa man na digdi sa Pilipinas. Big sabi man ni France na daima sa sakripisyo sa balikatan exercises ang Japan o Estados Unidos kundi ang Pilipinas. Uli sa yaon igdian sa indang mga makukusog na armas na pwede sir maging peligroso sa nasyon in kaso na magkaiguan ng China asin ang mga naunang bitang lugar. Pangapodan pa niya na dapat mapunduna ang pangharas sa kan China sa mga lokal na parasisira. Siring man na dapat na makiaramaan lambang Pilipino sa pinaglalaban na kan grupo ulita sa indang ipaglalaban iyo ana soberanya kana Pilipinas.
0: Yentras tanto kinumpirmar kan Department of Justice na nagsumiter na sindanin kahagadana para sa red notice sa Interpol kontra kay Senator Ronald Ba ini ang parte kan legal na proseso nga ni na ipautoban arrest warrant na inisyo kan International Criminal Court katakod kan mga kasong crimes against humanity na may kinaraman sa war on drugs kang nakaliis na administrasyon. Sinabi man kang DOJ na ipigkukonsideran ng fugitive from justice si De La Rosa as in pigsugo ang mga law enforcement agencies siring ka na Philippine National Police, National Bureau of Investigation na ipautoban pag-arestara. Pinilawain siya na ang red notice ang bako mismo warrant of arrest kundi sarong international alert nga ni na mahanap asin posibleng ma-arestar ang sarong tao na igwang pigkakahampang na magagabat na kaso. Nagpatanid man ang DOJ kontra sa si Isay man na magporbar na magtabang sa pagtatago kang senador. Marurumduman na nagluwas ang desisyon kan Korte Suprema na nagbabasura sa ipigsuonada na petisyong temporary restraining order kana kampo kan senador.
2: Baratang iyan na hinagad kan Department of Justice sa Metropolitan na Manila Development Authority o MMDA na ihiras ang mga kopya kan CCTV footage sa kan mga pangyayari kan nakaaging semana sa Senado sa Pasay City. Sigon ki Justice Secretary Frederick Vida, partikularmente ang nagagadasinda ng mga kopya kan footage kan Mayo 14, makalis na magluwas sa Senado si Senador Bato pasado alas dosin mag-agawan na. Katakodi kay niya, nakatalaan na magbisita sa Senado ang Special Panel of Prosecutors ngani physical na inspeksyonon na ang lugar kung sa inangyari ang inisidente ni Pambabadila. Ang nabanggit na grupo piglansara kan DOJ ngani magtutok sa investigasyon na kan mga nakaaging

0: pangyayar sa Senado. Ipigayagmanagan kalihimya na pagkarisibikan reporta kan National Bureau of Investigation as in Government Service Insurance System. Mientras tanto, naghagad yan nindagdag na panahon ang Philippine National Police mitir ang reporta uli sa padagos na pagkolekta ni na mga dokumento. Makusugan na pagtubod ka ng Criminal Investigation and Detection Group na yaon pa sa Pilipinas si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sigun kay CIDG Director na si Major General Robert Alexander Morico II, basado ini sa indang natipo na impormasyon na alagad na nagtaon ni nadugang nga pang detalye. Big share to kan opisyal na i-implementar ninda ang servisyo kan mandamyanto de arresto. Magigirumduman na iguanin mandamyanto de arresto ang senador gikan sa International Criminal Court huli sa pagkakaimbalto kay ni sa War on Drugs kan panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sa iba pang pahayag, sinabi kan dating PNP Chief asin ngunyan MMDA General Manager na si Nicolas Torre III na preparado siyang magtabang sa posibleng operasyon na kontra kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Nangunyan na Pico considerado ng fugitive kan Department of Justice. Sa sarong press conference ngunyan na aldaw, sinabi ni Torre na huli ta parte pa siya ka na gobyerno, pwede si Rasindang mag-uyon na sa anuman naman land operation na kung naginagaypuhan na. Alagad bibiro niya na maasahan na Sinda orog na ko na mahiling mismo ang senadora sa sakop ninda sa kalsada bilang sarong ahensya. Sa iyang sinabi na kung igwapang pagbuot halik kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. wara subuot sindang magiginubo kundi ang magsunod.
1: Parada 30! Parada 30! Parada National!
0: Alas 5:25 nina pagkahapon. Update man po kita sa kamugtakan na kana sa tuwing panahon na natod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ning tao nang ipuan yanin minerals kay gulin ng pagnom ni Sarong Capsula Royal Dawa. Nga ni makalikay kita sa kailangan ng Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po nindi yan na nationwide.
1: Parada 30! Parada 30! Weather Update!
0: Ano sabi po ka na pag-asor era ya nasa 865 km east kan southern na Mindanao. Mantang easterly man ang nakakapektara sa Luzon asin sa Visayas. Dahilan ng kan low pressure area ang Mindanao asin southern Leyte. Magkakaiguanin madampog na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uran na posible digdi ang flash floods o landslide. Dahilan sa moderato sa kodan sa kun minsan may mga makusog na pag-uran na. Mientras tanto, ang Metro Manila asin na natadadang parte kan Luzon asin Visayas magkakaiguanin minsan madampog na kalangitan na may mga pag-uuran na posible digdi ang flash floods o landslide durante ka na minsan na makukusog na pag-uuran na. Ang aldaw masirang alas 5:27 in pagkaga asin masulino pala sa East Destin 9 ngunya na pagkahapon na. Aramon taman ang baratang pansalud na tudsento kanya Kyusay Massage Oil sa kulog asin tanglay kanlawa sa plasan nin Kyusay. Tan Kyusay napakausay mabakal sa mga butika nationwide.
1: Parada 30! Parada 30!
2: Nakapag-rehistro ang Department of Health o DOH sa ninkabilugan na 4,600 na bagong kaso kani Human Immunodeficiency Virus o HIV sa nasyon sa inut na tulong bulan ng kampresenteng taon. Basado sa pinakahuring datos kan HIV and AIDS Surveillance of the Philippines, umanabot na sa 4,633 ang bagong HIV cases ang nairehistro poon kan Enero hasta Marso ngunya na taon. Na nasa 9% na masalang sa parehong panahon ni kang nakalis na taon. Sa sinabi ka na hensya na 1,104 o 24% kan mga bagong kaso ang nasa advanced HIV stage kana sa inda diagnosed. Minabot sa average na 51 ang kaso kada aldaw ang nairehistro sa nasabing quarter. Mas hibabain ni 11% kung 27 na daily cases na nairehistro sa kaparehong panahon kang taong 2025. Mientras tanto, ang average monthly cases ang nasa 1,540 mas hibaba manin 9% kumpara sa 1,693 na month kang nakalis na taon na. Pinakalang kapag numero kan mga bagong kaso

0: si Consi Ram versus Janko, asin ang sa iyang power committees.
1: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalangibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
0: Consi Ram versus Janko, si Ram sana! May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. 8 chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
4: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, PayLater, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and Unverified Maya account mo? Don't worry, may paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
7: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang digdi sa Tabak Tan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Tan Studio. Nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Tan Studio bukas kada Webes, alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
8: One Radio, Ting Dugana.

0: paghalo-halo, dapat chowking.
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong trimmer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system. Nang sa ganun, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

Ay, ay, ay, ay, ay. Parang meron talaga tayong tinututukan. Parang obsessed ako ngayon. Hindi pa rin ako makapag-move on dahil hindi pa rin naman sila nag-move on. Usap-usapan pa rin ang rumored wedding preparations ni na Bea Alonzo at businessman na si Vincent Cole. O diba, hindi pa ako nagsasawa dyan sa usaping yan. Ay! Nakakaloke! Lumalakas ang espekulasyon matapos silang makitang magkasama sa ilang private events at may lumabas na reports na confirmed na raw ang kasal kahit wala naman silang official full announcement mula sa kampo nila. So ipinagkakait nila sa sambay ng Pilipino ang buong katotohanan sa kanilang kalagayan ngayon bilang mag-fiancé. Magpapakasal ba sila o hindi? Tuloy pa ba yun o hindi? Ano ba talaga? Bea, bakit ka ganyan? Meron din kasing chika na malaking comeback project ang naghihintay para kay Bea Alonzo sa GMA. May mga ulat na active na ulit siya sa bagong TV at film projects ngayong 2026 matapos ang mas tahimik na period ng kanyang career last year. O diba? Nanahimik siya last year. Sa bagay, bilyonaryo na yan si ano ha, Bea ha? Huwag nating tawad-tawaran yung gandang yan. Super rich childa pa yan. Eto pa ang pinaka-obsessed ko rin. Hindi pa rin ako makakapag-move on. Patuloy naman pinag-uusapan pa rin si Catherine Bernardo matapos ang kanyang post-Catniel era glow-up. Trending pa rin online ang kanyang pagiging one of the biggest box office stars today. Lalo na matapos ang success ng mga recent projects niya at endorsements. Kaya maraming fans ang naghihintay kung sino ang susunod niyang magiging leading man. Maraming nagbubulong-bulungan. Mukhang merong the return of the comeback. Pag nagkataon yan, ay nako, sinasabi ko sa inyo. Shashabog ang box office. Sinich ite! At ito pa rin ha, parang pinag-iinitan ngayon si Kayla Estrada. Hindi ko alam kung bakit nila pinag-iinitan yung kanyang noo. Masyado raw malapad. Eh ano man pakialam nito? Alam nyo, itong mga fans talaga minsan malupit. Kaya kung artista ka, hindi ka pwede talagang balat sibuyas. Dahil kung ano ang anong sasabihin sa'yo. Diba? Hindi mo na namamalaya, nagbabody shaming ka na pala. Eh, yung para kagagawan mo rin. Minsan kasi may mga artista, no, na nagsasabi na, oh, bakit na ako binabody shame? Eh, yun na nga. Hindi maganda yung exposure. Kaya ka nababody shame. Kaya dapat din, ingat-ingat palagi, ha? Huwag basta masyado na lang na magpapakita sa publiko na hindi masyadong flattering ang iyong situation ng iyong beautyhood. Beautyhood? A 22 po ngayon ng Mayo. It's May 22. At inaalala natin ang birthday ni Nora Honor, superstar national artist. At ngayon din ay Nora Day sa Iriga City. Ayan, nakakalungkot ding isipin na wala na ang superstar Nora Honor. Pero naman ang kanyang legacy ang naiiwan, ang lala ng kanyang mga body of works. Ang sarap pa rin panoonin pabalik-balik ang kanyang mga pelikula. Let's all remember the beauty and the talent that she was. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tobacco, one radio diet. With your Tita! At 18 after 6 o'clock.

0: to One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
2: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, kalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.

0: Tobacco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Prevention is better than cure.
2: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
1: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng banaba, okra, saluyot at palaks ginseng.
2: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
1: para maiwasan ang anumang karamdaman.
2: Tulad ng sakit sa bato,
1: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
2: May kakayahan din,
1: mapabalik ang sex appetite.
2: Manatiling protektado sa karamdaman.
1: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Tita Poliana Show. Tindugo na! Huwag mag-alala, nandito ang best caps, minerals, food supplements.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legaz City, gumagamit ng best caps, minerals, food supplement araw-araw para may sapag na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang best caps sa akin.
5: Araw-arawin na ang best caps, minerals, food supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
4: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show on the radio.
10: The Tita Poliana Show.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
0: Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
7: I'm Dr. M's Amazing Tea.
6: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
8: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
9: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ang ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
10: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
11: Ice Dream of
12: Era Charcoal Soap.
11: Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Approved by Food and Drug Administration.
13: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.

0: na ang bagong sarap ng chicken inasal. Dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the-best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show.
1: The Tita Puliana Show!
2: Yeah! Yes, we're back at 6:39. Kumusta naman po ating mga tagapakinig at nanonood ngayon sa ating Facebook page sa One Radio 99.7 News FM. Meron tayong mga nanonood dyan sa Italy, lalong-lalo na sa Milan. Hello, good evening sa inyo dyan, lalong-lalo na kay Marinella Rosales. Aba, kumusta naman ang panahon dyan? Ay, nakakatawa doon. Siyempre, meron din tayong mga nanonood dyan sa Legazpi City kay Edgar Luna. Good evening. At sa Los Baños, Laguna naman, si D. Guzman Vincent. And of course, kumusta na kayo dyan? Hello to Eva Oliver. At sa lahat naman nandyan ngayon sa buwang, lalong-lalo na sa kanya mga anak na sina Yanyan, Ivan at si Jacob. Hello, Kuya Chad Bongcomo. Good evening. Ganun din kay John John at kay Bernal Daisy Bonaobra na nasa Quezon City. Of course, meron pala akong ichichika sa inyo tungkol naman ito sa Leo Lavandero. Pagod ka na ba sa kalalaba? Masyadong busy sa trabaho, negosyo, pamilya o love life? Relax, dahil nandyan ang Leo Lavandero Laundry. Ipa-lavandero na yan. We offer full-service laundry, wash, dry, fold, with detergent and Fabcom included. Only 149 pesos for up to 6 kilos, 169 pesos for up to 7 kilos, 189 for up to 8 kilos. At alam mo ba, free pickup and delivery na for a minimum of 8 kilos. Full service within selected areas in Tabaco City. My free loyalty card pa. Kaya mas maraming laba, mas maraming rewards. Available rin ang dry cleaning services starting at 200 pesos. Ice cubes at 8 pesos per kilo. 24/7 alkaline water refilling station, self-service puyan at helmet cleaning vending machine. Open daily starting at 6 a.m. to 8 p.m. Kaya tawag na sa 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your labahin. Ipa-lavandero na yan. Matatagpuan po dyan sa Purok Uno, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Thank you so much, Leo Lavandero Laundry. Hello also to Annabelle Cabrilla. Nasa Ingkangunyan, sa Bulod. Nasa Bulod, siya ngunyan nagdadangog. Wow, hayahay dyan, no? Ang sarap ng hangin. At syempre, fresh na fresh.

Good evening sa iyo, Vladimir of somewhere in Camarines Norte. Hindi pa talaga sinabi kung saan. Kaya baka meron kayong kapitbahay dyan sa Camarines Norte na Vladimir ang pangalan. Ciao. Baka siya to. Joke na. Nagtanong si Vladimir, medyo seryoso yung katanungan niya ha. Dahil ito siguro ay napapanahon na rin pag-uusapan natin. Ang tanong niya, hi Tita Polly, good evening sa'yo at sa'yo mga tagapakinig sa The Tita Polina, Polyana. Baka naman nag-typo ka lang. Ang aking katanungan po ay, uso pa ba ang moralidad o imoralidad na ba ang umiiral sa mga bagong tao ng panahon ngayon? Parang ang lalim naman ang tanong na yun. Ulitin ko yung tanong ha, uso pa ba ang moralidad o imoralidad na ba ang umiiral sa mga bagong tao ng panahon ngayon? Siyempre, meron pa namang moralidad. Hindi naman yan mawawala. Pero mamaya-maya, hihimayin natin yan, ngunguyain natin yan, at idadigest natin ng maayos para mas lalo din nating maintindihan. Actually, hindi ko na rin yan napag-isipan for the longest time, ano? Kasi ngayong panahon na to, masyadong mabilis na mga pangyayari dahil nga sa ating tinatawag na digital age. Pero minsan din siguro dapat pa rin nating isipin na mga tao pa rin tayo. Meron pa rin tayong mga damdamin. Hindi mo lang kami kinukumusta. Kung kumusta na kami. Kung ano na bang nangyayari sa amin. Tapos ngayon magtatanong kayo ng ganyan. Takot na takot ako. Ayan pa ang usong-usong meme ngayon. Nagpaiyak, umiyak, nakiiyak, at yung isa, yak! Sino yung apat na senadorang yan? Sino ang nagpaiyak? Letter R. O, diba? Sino ang umiyak? Letter P. Sino naman ang nakiiyak? Letter L. At ang yak? Letter I. Nako talaga, kalat na kalat yung meme na yan. Although naaaliw ako, pero masyado namang kalapasta nga nang sabihin mong yak ang isang ano, senadora, no? Talaga, ang lupit na natin ngayon, ano? Napakalupit na. Lalong-lalo na sa social media, wala nang pakundangan. Kaya minsan dapat magiging mapagsino din tayo, no? At palagi din nating sinasala yung mga nababasa natin. Minsan nga, meron na rin akong binablock na mga pangalan para hindi ko na mabasa yung mga vloggers. Lalo na yung isang vlogger na galit yung mukha niya. Tapos sumisigaw siya. Parang it's not good for my own peace, di ba? Parang naapektuhan ako. Parang, teka sandali. Kaya ko bang mag-content na ganyan na may pasigaw-sigaw? Tapos nagmumura pa. Wow! I cannot! Kaya ayoko siya. Ayoko siyang panoorin. Siguro meron siyang ipinaglalaban kanya yon. Huwag na tayong makisali sa kanya. Diba, bugris? The Tita Polyani Show on your best cafe radio. Every night, one radio tobacco, one radio diet. With your...

Welcome sa ikadawang oras. Kansa doon yung programang The Tita Pongyanni Show. Ano nakakatawa doon? Talagang antuang-tuwa itong si Kuya. Laugh lang siya ng laugh. Ang bilis ng oras, ano? Parang kahapon lang, eh, Valentine's Day. Ngayon, Biyernes na naman, 22 ng Mayo. Nora Honor Day sa Iriga City. At syempre, tuloy-tuloy po naman tayo. Nandito ngayong katanungan ni Vladimir. Sabi niya, uso pa ba ang moralidad o immoralidad na ba ang umiiral sa mga bagong tao ng panahon ngayon? Ang lalim naman ang kanyang katanungan. Si Vladimir from somewhere in Camarines Norte. Actually naman, Vladimir, no? Hindi naman siguro nawawala ang moralidad, pero nagbabago ang paraan kung papaano ito tinitingnan at isinasabuhay ng mga tao ngayong bagong henerasyon. Bakit? Ilang taon ka na ba? Hindi ka ba kasali sa henerasyong ito? Siguro hulaan ko na lang kung ikaw ay nagtatanong ng mga ganito, siguro nasa 40 ka, no? Nasa mga 40s or 50s. Gusto mo lang siguro talagang makalkal ang isyong ito ng tungkol sa moralidad. Dahil noong mga 70s, no? 60s, 80s, masyadong matindi pa ang pagpapahalaga sa moralidad ng mga kabataan at ng buong mga tao sa mundo, ano? Maraming nakakatanda na nakakaramdam na mas malaya o mas immoral ang panahon ngayon dahil mas lantad na ang mga dating itinatago. Diba? Hindi masyadong nalalantad yun. Itinatago yan before. Parang saka na lang natin malaman. Mabilis din kumalat kasi ngayon ang impluensya ng social media. At mas bukas na ang mga tao sa usaping relasyon, sex, pera at kapangyarihan. Wala na silang mga pakundangan, yung mga parang nagdadalawang isip pa. Hindi, dinidiscuss na agad nila yan. Nandito na ngayon yung pagiging prangka sa mga pangyayari. Diba? Sabi yan. Pero kung susuriin natin, may moralidad pa rin. Iba lang minsan ang pamantayan. Halimbawa, noon, malaking issue ang pagsuway sa tradisyon. Ngayon, mas pinapahalagahan ng marami ang individuality, mental health, consent, at personal freedom. Mas pinagbibigyan niya ng pansin ngayon at binibigyan doon para mas maayos ang takbo ng mga pangyayari. Kaya minsan, nagbabanggaan ang lumang values at bagong values. So, iba kasing panahon noon eh. Lalo-lalo na yung mga 70s, 60s, pati nga hanggang 80s siguro, no? Masasabi nating luma na marami nang nagbago, hindi lamang sa teknolohiya, kundi ganun din sa pananaw at kaisipan ng mga tao sa mundo. May mga kabataan ngayon na tapat sa advocacy. Meron silang pinapaniwalaan at yan ang kanilang susundin. Mas aware sila sa mga injustice at mas nagtutulungan sila sa mental health awareness at mas vocal laban sa abuso at korupsyon. Hindi na yung pwedeng parang, ay, parang ano yata, asiwa namang magsabi na may mga abusong nangyayari o di kaya nagkakaroon ng korupsyon. Ngayon hindi na, talagang nilalantad na yan. Pero totoo rin naman na
may paglaganap ng superficial culture, yung parang ay may kaplastika na mga pangyayari, ano? Yung validation seeking naman sa social media, palagi natin yung hinahabol. Kailangan may validation, hindi pwedeng wala. Siyempre, natatawag na rin normalization or normalisasyon ng cheating, panluloko, at yung mga toxic fame culture. Diba? Parang hindi na siya masyadong maganda, pero natotolerate na ngayon. Parang pinapadaan na lang. Parang nagiging normal na lang ang mga pangyayaring yan. At pag ikaw ay apektado, ay malas mo lang. Ganon. At minsan naman ang pagkawala ng accountability dahil sa tinatawag din nating discarte culture o clout chasing. Yung parang wala kaming pakialam kahit sino pang masagasaan dyan, sino maabala dyan, basta kami tuloy-tuloy lang. Wala na kaming konsensya kung sasabihin nyo, eh, kailangan may accountability dyan sa mga ganyan. Wala. Dahil discarte na namin ito. Ganun na ngayon. Kaya dapat nag-a-adjust na rin po tayo. Tayong mga lumang tao, dapat mag-adjust sa mga bagong tao. O, diba? Sa madaling salita, hindi immoral ang buong bagong henerasyon. Hindi rin automatic na moral ang nakaraang panahon. Walang ganyan. Dahil parang usap-usapan lang yan. Bawat panahon may mabuti at masama. Ang kaibahan lang ngayon, mas visible ang lahat dahil sa internet at social media. Siguro ang tunay na tanong ay, ano pa rin ang pinipili ng tao kahit walang nakakakita? Ba, diba? Mas nakakaano yun. Nakakatuliglig. Ano pa rin ang pinipili ng tao kahit walang nakakakita? Sagutin mo nga yan, Vladimir. Dahil doon masusukat ang moralidad. Hindi sa edad, sa trend, o sa henerasyon lang. Diba? Kung anong ginagawa mo kahit walang nakakakita, dyan mo nasusukat ang iyong moralidad o ang iyong pagiging immoral. Kaya sana naman, kahit pa paano, nabigyan natin ng kapaliwanagan ang katanungan ni Vladimir from somewhere in Camarines Norte. Nagmamahal. What? Ano, feeling ko ako si Tita Charma. Hi, good evening kay Romnick Bilaos, Tita Cherry Borja, Donabel Barbecho. Good evening. Sana naman kayo ay nakapaghapunan na. Nakasama ang inyong mga mahal sa buhay. Habang buhay may... Habang buhay may... Habang buhay, dapat may pagkain. O, diba? Naalala ko talaga yung habang buhay, may. Nag-text din pala si Jodadil. Ano yun? Baka Jonalyn. Jodadil. Sabi ni Jodadil. Ay, naku! Naku, sinabi ko na to lang nung isang gabi. Ano daw ginagawa sa mga baboy na nagkakamali? Luma na yan. Tinuturuan ng lechon. So pag nagkamali yung mga alaga niyong baboy, turuan nyo ng lechon. I love it. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. 12 minutes after 7 o'clock.

0: ang mangya erba.
1: Ako si Marcelita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss, Herbal Capsule, High Blood, Mag-Boss, Herbal Capsule, Insomnia, Mag-Boss, Herbal Capsule, Diabetes, Mag-Boss, Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako.
5: Rang Pharmaceuticals,
4: Unicia Drugs,
5: St. J Pharmacy,
4: Kincare Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Race Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drugs.
5: Sa Tabialbay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Twin Care Pharmacy,
4: and Don A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bacacay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drug Store.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Anong pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
6: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. The Tita Poliana Show. Tindugo na!
10: Ang Q-Sai Massage Oil, napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
11: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
12: The Tita Poliana Show! The Tita Poliana Show!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makontento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
8: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Vitamin Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
10: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panapa, okra, samuyot at panax ginseng, nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
11: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
12: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
13: Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
15: Rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang wonok, whole chicken lechon asal, 330 pesos. Half chicken lechon asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook. Wonok, chicken inasal diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet Camarines North. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Poliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black and Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show.

Parang gusto ko tuwing sumayaw ulit. Ano ba yan? Pag ganitong oras pala, perfect yung ganyang tugtugin. Para konti pa sweet-sweet tayo. Hello, amiga ko. Ay, nandito. Nakalakaano po ako, naka-live on air. Naka-live ako, amiga. Oo, mamaya na lang. Amiga? Kumusta na po ang amiga ko, si Maria Emma Vergara Gonzalez, Jensen.

Hindi pa rin nagbabago. Mamaya-maya pa yan maging Sabado. Wow. Parang nawala ako sa sarili ko. Bigyan nakakamiss na ang Tobacco City. Kumusta na kayo dyan sa mga night markets? Dyan daw sa Kurmidal. Dyan naman sa Bacolod, meron daw sayawan ngayon. Oh, sabi ni James, isayaw mo ako ng isa dyan, James. Isayaw na isa. At syempre po naman, dahil Friday, dapat magkasama po ang buong pamilya bukas. At dapat meron tayong mga activities na kailangan nating gawin na sama-sama. Katulad halimbawa ng paglilinis ng bahay, sa bakuran, o di kaya naman, magsama-sama tayong magluto at magkaroon ng activities na magkakasama para mas lalo tayong magkakakilala. Dahil sa ngayon, ang panahon talaga, busy-busy na mga kabataan sa kanilang mga gadgets, sa kanilang mga friends, at syempre sa kanilang mga pinagkakabalahan, lalo na sa meron silang mga, hindi ko maintindihan yung mga games nila, no? Lalo na yung mga kabataang lalaki, pati mga babae, nag-ML. So, kailangan talagang palagi sila naglalaro niyan. So, ang nangyayari, nagkakaroon ng miscommunication sa parents at mga kabataan. Gawin naman nating special day pag Saturdays. Sama-sama tayong magluto. Although, yung iba naman ginagawa nila. Yung iba lang, nakakaligtaan. Hello, good evening kay Tita Frammy Barha Juarez. My Friday night's really chill. Chill up. Hello kay Tita Tessa Lopez Calisin. Kumusta na Kuya Rudy? At syempre sa kanyang magandang apo na si Ariella. Good evening. 7:37 na pong oras ngayon. At syempre yung iba dyan nakakain na. Yung iba naman, magluluto pa lang. Ano pang hinihintay nyo? Gabi na. Yung iba naman, hindi na nagdi-dinner. Maraming mga tao ngayon na pinapalampas nila ang dinner para mas marami silang makain sa kanilang breakfast. O, diba? At bukas din, Sabado. So, it's a free day. It's laba-laba day. O habang matindi pa rin ang init ng araw, mas magandang maglaba. Eh anong tawag sa mga Becky na maglalaba bukas? Eddie Labading. Labading! Hindi ko kaya yun. Ano? Labading. Yung iba naman, kailangang meron silang mga inaasikaso sa kanilang mga farm. Wow. Pag medyo po merong ginawang hindi magandang inyong mga baboy o alagang baboy, bigyan nyo yan ng lechon para matuto. Wala lang, freewheeling lang ako. Kumusta ba ang panahon dyan sa inyo? Maulan? Or okay lang? Merong mga lugar po ngayon dito sa Kabicolan na inuulan. At meron ding mga pa lugar dyan sa Kamindanawan at sa mga Visayas areas na inuulan. So kahit summer, parang nararamdaman natin na patapos na rin talaga ang summer season at pumapasok na ang rainy season. Ewan ko kundi kailan darating si Marcos season. Char. Talagang ano, wala na ako sa sarili ko. Saka yung aking jokes, parang ano, parang ang kukorny na. Siguro kailangan ko talagang mag-refresh. Siguro kailangan ko magpa-shell dyan sa Tobacco City. Wow! Gusto ko mag-swimming. Swimming! At siguro tatambay ako doon sa may tabing dagat sa Malilipot. O, marami akong balak, ha? Pwede na akong pumasyal sa Bakakay. Pero ang gusto kong puntahan dyan sa may Siruma. Dahil para daw nasa ano yan, parang nasa Batanes. May mga areas na para kang nasa Batanes.
Napakaganda po ng Kabicolan, kaya kung meron tayong time, pasyal-pasyal tayo sa iba't ibang mga lugar. Ang ngayon talaga ang pinaka bucket list ko pa ay makapunta sa Caramoan. Dahil kakaiba doon. Para din daw ang Palawan. Siyempre, I left my heart in Calaguas Island. Ay, ang dami kong gustong puntahan. Baka bakasyon din kahit wala tayong time. Ang kulang na lang siguro sa akin ay kasama. Ay, kakasama. Ay nga pala, meron pala akong biyahe mamaya. Punta akong Lucena. Makikipagkita ako sa aking ex. Wala lang. Na-miss ko lang siya. Char! Dahil kahapon, di ba, pinag-usapan natin yung paano makapag-move on. Ay, hindi ba? Hindi ba? Parang wala ako sa sarili ko ngayon. Gusto ko ng ganito.

0: Success Marketing.
1: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
0: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa? Siyempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Hola.
1: Welcome sa Pangunin Oras ng The Tita Pauliana Show. Ganon kabilis ang panahon. Parang kanina tanghali lang, ano? Ngayon, alas 8 na! At syempre, nandito na po tayo sa ating greetings. Although may nagpahabol ng questions. O sige, pagbigyan ko na to. Ang sabi ng katanungan ni Marlon, sabi ni Marlon, "Hi tita, pag namatay bang isang bakla, ay magiging bakla pa rin siya, ay magiging ano yun? Malay ko. Buhay pa ako eh." Pero hindi, maraming mga sightings, no? Meron ng mga naikwento sa Mindoro yata ito, no, mga 70s. Merong isang, ano doon, isang gay, ano na siya, senior citizen na siya na gay, tapos pumanaw na siya. Tapos nagkaroon ng sightings ng kanyang multo, no? Apparently, multo niya yon. Tapos sabi nila, bakit ganun? Lalaki yung multo. Pero ganun daw ang dating, yung mukha, yung hugis. Pero lalaki yung multo. So pag pumanaw pa lang isang Becky, ay lalaki ka ang kaluluwa. Kaya siguro dapat matapos na yung usapin nitong si Aura. Kasi alam ko yan ang pinag-uusapan ngayon. Pinagpipilitan niya na babae siya. Wag na ipagpilitan yan. Lalaki ka. Pag pumanaw ka, ang multo mo, lalaki. At hindi lang sa Mindoro, ha. Meron din sa may parte ng Batangas na nagkwento din sa akin na yung isang gay din daw doon, bata pa, no? Parang nagkaroon yata ng aksidente. So parang bumabalik-balik doon sa parlor. Eh kaya lang, lalaki daw, hindi naman daw bakla. Sabi ko, ano na-expect mo? Diba? Tumatalsik-talsik yung kamay ng multo. Parang hindi naman yata pwede yun. So parang napagtanto ko na, pag pumanaw palang isang bading, lalaki siya. Okay, so tapos na ang usapan na yan, Aura, ha? Ba't ko napunta doon? Ba't ko pa kasi in-entertain yung question? Hello, thank you so much kay Eva Oliver at regards sa yung mga anak na sina Yanyan, Ivan at Jacob. Diyan po naman sa Buwang. Ganon din kay Kuya Chad Bongkulmo, kay John John, Edgar Luna, dyan sa Legazpi City. Ati Guy, kumusta ka na? Bernal Daisy Bona Obra, kay Vincent D. Guzman, ganon din kay Annabel Cabria, good evening, dyan sa Bulod, at kay Romnick Belaos, ganon din kay Cherry Borja, Bonabel Barbetro, Frammy Barja Juarez, good evening, regards din kay Tita Sardi Barja, and of course kay Jacob, kay Tita Tess Lopez Calisin, kay Kuya Rudy, at kay Ariella, good evening. Shout out din sa agom ni Karen Mem Rodriguez na si Rafaelito Bok na mahiguson. Wow! Sabi naman ni James, kumusta daw sa kanyang mga family dyan sa Floodway Pasig. Si James Pot nasa Barangay Bacolod ngayon at meron daw sayawan. Sabi niya, wag sanang mag-away. O wag kayo mag-away, sayaw lang. O di kaya, imbis na mag-away, mag-dance showdown. O di ba kung sino mas magaling? Oo, kasi minsan kasi sa mga sayawan, alam mo yun, nagkakapikunan, nagkakainitan. Wag nang ganon, wag nang away. Dance showdown na lang pag nagkapikunan. Ganon! Siyempre, binabati din natin ang hello pala. Ayan. Diyan po sa Rizal Malilipod kay Lola Poppings. Shout out din sa family Belaro, Bermilio family from Ken of Kabangan. Pabati din kay Manay Lilia Belaos, Birming nagdarangog dyan sa Datag, Santa Teresa. Advance happy birthday kay Zaya Mays Horda sa Monday. At syempre, kumusta naman dyan kay Ninang Cora at kay Ninong Allen. Dyan po naman sa Remedio Street. Good evening. Shout out sa Soria family dyan sa Cubo. Ganon din dyan sa Puro Cuatro, Burabo Daet, Abilgos family, Abais family dyan sa Lagon, at Sofranos family dyan sa Kamambugan. Shout out kina Jericil at Jerry dyan sa Belen Tiwi Avay. Hello to Hazel Sid. Brizo family dyan sa Bacolod. At syempre kina Benito and Evelyn Brizo. Ganon din kay Benedict Diane Brizo at ang kanilang mga aki dyan sa Orpao. Gwen Pauline Arcangel and John Adriel Arcangel, good evening dyan sa Payahan, Malinaw, Albay. Shoutout din sa Kanaya family sa Matalipni, Malinaw, Albay, Purok or Zone 2. Good evening naman dyan sa Kanaway at sa makulit na batang si Miara Helioza Belen. Shoutout sa poging si Sergeant Pago na mahigusun magresponde dyan sa Tabaco City. Hello Ren, kumusta ka na? At binabati din natin ang mga nandyan sa Purok 5 Cormidal, lalong-lalo na sa Cobalias and Zoleta family. Pamukhang yatang marami ngayon nagsasayawan, piyestahan, ano kayang piyesta ngayon? Parang walang nagsabi sa akin kung anong lugar ang nagpipiyesta ngayon. At kung nagpipiyesta man sa inyo, happy fiesta! At beke naman! Ana Piquinto and family, dyan sa Pimentel Street o Avenue sa Daet.

Yan po naman sa kinales, sa aking sweet amiga Maria Emma Vergara Gonzalez. And of course, kay Mami. Mami Upeng, kumusta ka na? Kay Tita Nora, Tita Jealousy, at kay Tita Ao. And of course, lilipat na pala sila sa May Santo Cristo. Wow! Bagong bahay ni na amiga kong magayon. Of course, hello kay Ate V, Ano Fee, V Bongala, dyan sa Rioza Street. And of course, kay Normita Contreras. At ganun din sa lahat ng mga nandyan ngayon sa Chris Resto Grill. Hello, Mami Lani, Mami Evelyn, at syempre kay Tita Chris Barameda. At kay Lynn. Kumusta kayo dyan? Ganon din po naman sa Chingby Boys. Ang matagal po nang hindi nababati ang Chingby Boys. Palagi sila nakikinig sa ating palatuntunan at sa lahat ng mga shows or programs ng One Radio. Wow! Thank you so much! Diyan naman sa Santo Cristo, good evening to the Kaalim family. Kumusta na kayo dyan? Ang ating hotline 0961-447-3923. Text lang para sa ating greetings, shout out Boulevard.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Murana, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black,
14: also available.
15: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Ang init!
18: Patata!
17: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
18: Patata!
17: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
18: Patata!
17: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
18: Batata!
17: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
18: Batata!
17: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
18: Batata!
17: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries in yung mga lugar at hanapin ang...
18: Batata!
19: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
20: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
19: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
21: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
19: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa urit ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections.
11: and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide. What?

nga ang bagong sarap ng Chicken Inasal. Dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the-best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black and Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.

bueno, bueno, bueno. Esa hora es a las 11:34. Dito pa rin sa The Tita Poyani Show. Sana po naman kahit pa paano naging masaya kayo ngayong Biyernes. Dahil bukas ay araw ng pahinga ng karamihan ng mga nagtatrabaho. At syempre naman, Love a Day. Kasama po natin forever sa The Tita Poyani Show ang Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors ng Snow Fresh Products, Rejuvian Products, Luyan, Lola Nor, Rapsa, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, Pamilihang Bayan, Region 1. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. Sama din po natin sa The Tita Poyani Show ang Wano Chicken Inasal Diet. Diyan po naman sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Centro ng Diet. Of course, The Tita Poyani Show is also brought to you by Best Jews, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, 3-in-1 Whitening Soap, and Charcoal Soap. Thank you so much, Jam Products. Of course, para sa tuyang mga katindugan in the City of True Love, sarong lugar sana po para sa tuyang self-pampering as in me time, Pink Spa. Ang Pink Spa niya po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi, Tabaco City. Thank you so much, Pink Spa. At syempre, kasama din po natin sa The Tita Poyani Show, ang Leo Lavandero. Kung kayo pagod na sa kalalaba, ay nako, pasyal na kayo. Relax lang dahil nandyan ang Leo Lavandero Laundry. Ipa-lavandero na yan. Ang Leo Lavandero ay open daily from 8 a.m. to 8 p.m. Kaya tawag na sa 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry, you deserve a break from your labahin. Ipa-lavandero na yan. Purok Uno, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Thank you so much, Leo Lavandero Laundry. Hello, Tita Joy and Tito Leo. Good evening. Bahalo o pahabol na pagbate kay Christian Abrera Chan. And of course, kumusta naman sa lahat ng mga magbibiyahe ngayong gabi? Parang ano yata, malubak-lubak pa rin daw ang kalye. Parang ayoko na. What? Ganon. Siguro naman ano, maghanap na lang ako ng langis. Diba? Langis? Oo, para... Ay, oo nga pala, mahirap din yun, ano? Mahati yung katawan mo. Paano mo bibit-bitin yung iyong bag? E bit-bit mo rin yung kalahati ng katawan mo. Ano ako, aswang? Char! Hanggang Lunes, sana nandyan pa rin po kayo. At... Ito naman po ang yung lingkod na bako masyadong magayunon pero mahamuton. Tita Pollyanna, nag-iiwan ng mga salitang. Kung di ka naman kagandahan, mag-makeup ka naman paminsan-minsan. And I thank you.

0: Abaco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
2: Sa panahon ngayon, ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness, dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad, at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon, ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
1: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness. If you want to experience luxury and relaxation, it's a must to try Hotel Fina. It's Tabaco City's finest hotel with a broad range of amenities and exemplary services. You can never run out of ideas to relax in this place. It allows you to experience the traditional warm hospitality of Bicolanos with approachable staff and tailored guest services. Treat yourself and get pampered at the first ever luxury hotel in the City of Love. Book now through their Facebook page or

game.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tinidugo na!
3: It is now 5:41 on One Radio.
4: Ang oras, hatod sa Indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin, iba-ibang klase ng semento, arog kang, mayon, pozzolan, mayon, portland, apo portland type 1, apo premium, apo masonry, apo semento Filipino, Holcim, Asin Republic Cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5812, o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises by Smart Money Padala. 5577-5194-6182-4105.
5: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
6: Greetings from Leo Lavandero. Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng nagtitiwala at tumatangkilik ng aming mga serbisyo sa loob ng 2 taon. Yes, 2 years na tayo. At dahil dyan, may handog pasasalamat kami sa inyo. Makiisa sa aming selebrasyon sa buong buwan ng Mayo sa aming isang buwang pasasalamat promo. From May 1 to 17, add 2 stamps every Wednesday and Thursday sa inyong loyalty cards. Maaari ring manalo ng 1 pack of 5 kilos rice sa ating weekly raffle on May 3, 10, and 17. 1 load equals 1 raffle entry. At sa May 18, ang aming anniversary sale, may pa-free coffee and juice kami sa aming customers. Scratch cards per customer kung saan pwede kang manalo ng 5 kilos rice. Free full service 6 kilos load, 5% or 10% off of full service load. Add 2 stamps and add 3 stamps sa inyong loyalty cards, dishwashing liquid, laundry basket, small grocery items at marami pang iba. Enjoy 20% off mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. On May 19 to 31, tuloy pa rin ang ating scratch cards per customer. Weekly raffle draw on May 24, 1 whole chicken gift check from Manok ni Osang. At ang grand raffle draw on May 31, kung saan isa ang pwedeng manalo ng 1 sakong bigas. Kita-kits tayo sa Leo Lavandero, Karangahan Boulevard, Tabaco City. Leo Lavandero, 1 buwang pasasalamat promo.
7: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. 8 chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang. Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
8: Trade and Industry, angat ang negosyo, tuluy ang kita.
9: Labor and Employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, Culture and the Arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
10: Public Information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
11: Disaster Risk Reduction and Management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na siyudad kang Tabaco.
12: Consi Ram vs. Janko, siram sana!
2: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and Unverified Maya account mo? Don't worry, may paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more.

0: No segregation, no collection.
1: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
2: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: One Radio Ting Dugana!

0: One Radio, Boost FM. Your best source of news and music. This is One Radio, Boost FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, Boost FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, Boost FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan, ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong, ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-oxidants. anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: privacy mo, protektado. Style at comfort, garantisado. Installation services, mabilis at pulido. Mary Jo Window Blinds and Installation Services. At Kabaangan, Tabaco City. Contact them at 0997-976-2573. Owned and managed by Alvin and Jo Cardano.
1: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, as in iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
2: Bes, huyan ka palan? Marino digdi, may dumanon kita.
3: Ha? Nata, masain ka.
2: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
3: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
2: Aram mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, arugan lamesa, asin bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
3: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
2: Oh, anong patigahalat mo? Mus na!
0: Mag-

0: pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal to. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
5: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
6: One Radio, Ting Dugana.

0: Taiwan's favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Good news para sa mga job seekers. Ang Ram Asia International Manpower Services Incorporated with DMW license number DMW-295-LB-0313-2024-R ay nakahanap ng mga household workers sa mga bansang Oman, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, at sa Taiwan, Malaysia, Singapore, and Hong Kong. Qualifications para sa mga first-timer, female, 24 to 41 years old. Sa mga ex-abroad, 24 to 46 years old, at least high school level, and can speak and understand English. Naghahanap din po sila ng mga skilled workers and nurses sa mga bansang Germany and Saudi Arabia. We also offer cash assistance sa mga household workers. Para sa inyong mga katanungan at marami pang impormasyon, i-contact lamang si Ms. Tessie Begiras Kililan sa numerong 0966-462-8279 o bisitahin ang kanilang opisina sa 2nd floor, Block 26, Lot 23, Moran Estate Subdivision, Matagbak, Tabaco City. See you mga job seekers at Ram Asia International Manpower Services Incorporated.
3: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetics, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma, at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa 2nd floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
4: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
5: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong serbisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
6: Jaya Enterprises.
5: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, Vagalan sand, boulders, 3-4 crushed gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Pozzolan, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. debit card. As in, pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo as in servisyo, garantisado, kayang-kaya pa ng bulsa mo. JR Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. JR Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
6: Jaya Enterprises.
4: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon. Pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
8: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya da ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
9: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
10: One Radio, Ting Dugana!

0: Are you looking for a school that builds a strong foundation for your future? At Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your educational journey begins. We offer the following programs: preschool, elementary, junior high school, free senior high school. For college programs, we have Bachelor of Library and Information Science, BS Computer Science, BS Accountancy, BS Criminology, BSBA, BSOA, BEED, BSED, AB English, AB Political Science, Certificate in Professional Education, Graduate Studies Programs, MAED, MPA, MBA, MM. For more inquiries, please visit the Registrar's Office or call us at 052-742-4764. Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your firm foundation to better education.
1: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
2: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
4: Ito ang mga cute na chikiting para sa manok ni Osang Fried Chicken.
5: Ako po si Jerry Moki. Nalablab ko ang manok ni Osang. Yum, yum, yum. Kofo at chikiwan maya. Kailangan sa manok otam. Na!
6: Ito po, Barberona. Lab ko po ang manok ni otam. Yum, yum, yum.
7: Ako po si Kyle Seumato. Favorite ko po ang manok usang.
8: Ako po si Shayan Kalbong ko din. Love na love ko ang manok ni usang. Kapatindog ko talaga sa sila ang manok ni usang.
9: May kasabihan nga po na hindi nagsisinungaling ang mga bata na tunay na masirang ang manok ni usang.
10: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong serbisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
11: Jaya Enterprises.
10: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4, crushed gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, louvre blocks, and electrical supply, plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kanyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Billion. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
11: Jaya Enterprises.
9: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
12: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
9: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
13: Mari na! King James Enterprises, mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises, yahon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasindanin Good Lumber, Coco Lumber, Wood Molding, Hardware Supplies, Chemicals, Plumbing and Electrical Materials, Tiles, Power Tools, Gravel and Sand, and Hollow Block. Nagpaparenta man sindaning mixer, portalift, at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599, 0939-938-5808. King James Enterprises, ni kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all, let's go and build it in King James Way.
14: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
15: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
16: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
17: Hello po mga ka-wellness. Maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness, hatid po sa atin ng Best Cafe. Siyempre, Best Cafe, apat na variants po yan. Andyan yung original blend natin na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix na talaga namang tinatangkilig, na nanatiling number one sa maraming probinsya sa ating bansa. Ha? Palibasa, lumabas sa survey ng maraming award-giving bodies na maraming Pilipino ang natulungan po ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix ng mga sangkap nito pagdating po sa kalusugan po nila. No? Nag-improve ang kanilang kalusugan, natulungan silang umayos ang kanilang karamdaman. Kaya naman ayon po sa survey ng mga award-giving bodies na tinutukoy ko, mga ka-wellness, ay nanatiling number one at pinagkakatiwala ang brand ng herbal na kape sa maraming probinsya sa Pilipinas, ang Best Cafe. Ha? Nagsimula po yan sa original blend natin na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, nandyan din ang lalong pinatindi, ha? Lalong pinasarap, lalong pinarami ang sangkap para mas lalo kang makinabang, ha? Lalo kang matulungan. Ang tinutukoy ko ay ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. At syempre, nandyan din ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix na may mga sangkap naman na tulong para magbigay ng extrang energy, extrang lakas, extrang stamina at extrang gana, ha? Lalo na sa mga mag-asawa. Alam nyo nang ibig kong sabihin, ha? At ang mga sangkap nito, mga ka-wellness, ay napakarami ring health benefits. Napakahusay talaga ng Best Cafe Black. Sabi nga Basta may black, may balak, okay? At syempre, nandyan ang Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix, na nagtataglay naman ng mga sangkap na tulong para tumunaw ng ekstrang taba sa katawan, okay? Para ma-achieve mo ang pinapangarap mong kaseksihan at kamachuhan. Syempre, maliban pa sa health benefits ng mga sangkap nito, na tulong para makontrol ang blood sugar, blood pressure, maging ang blood cholesterol. Ayan ang Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Syempre, ang Best Cafe, aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office at Halal Certified. At syempre, napili ng Golden Globe Awards at National Customers' Choice Annual Awards bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Kaya kung magkakape ka, tiyakin mo ang kapartner mo ay Best Cafe. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
18: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
19: Siyempre naman.
18: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
20: Wow, gustong-gusto ko yan.
18: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Ginseng. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
19: Honey, maagang patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
20: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
18: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
19: Healthy na?
20: Pampaligaya pa.
18: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
19: Basta may black,
20: may bala.
18: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
21: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
22: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
23: At sinong kulabot? Fresh, hindi ako.
24: Makidistro.
23: Parang walat.
24: At parang batang-bata
23: dahil sa ERA.
21: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
25: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
26: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvi na. Maladyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
25: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
17: Alright, mga ka-wellness, bago ko talakayin ang napakagandang topic na nakahanda sa araw na ito, ha, mga ka-wellness, nais ko muling ipaalam sa inyo na ang Best Cafe at ang iba pa nating mga produkto tulad ng ERA 3-in-1 soap, ERA charcoal soap, ERA hair growth shampoo, yung Dr. M's Amazing Tea, yung Best Juice Brand 10-in-1+1, yung Qsai Massage Oil, ha, mga ka-wellness, maging yung Dr. M's Amazing Tea, okay, mga ka-wellness, at Best Cups Minerals Food Supplement. Yung mga produkto natin, kahit po nasa crisis tayo ngayon na nagtaasan ang presyo ng mga bilihin mula po sa pagtaas kasi ng fuel, domino effect po yan. Ano? Nagtaasan po yung raw materials, transportation, pati ang energy. Nagtaasan, mga ka-wellness, yung kuryente. Ano po? Kahit nagtaasan po yung mga yan, ang Best Cafe at ang iba pa nating mga produkto, ano, ay hindi po tumaas ang presyo. Kasi baka samantalahin, ano, ng ibang nagtitinda, ano po, na oh, crisis ngayon, nagtataasan lahat, eh baka maging yung Best Cafe at iba pa nating produkto ay taasan din. Sa amin po, mga ka-wellness, yung pagtaas ng mga raw materials na yan, kami ang nag-absorb. Ibig sabihin, hindi ho namin ipinatong sa produkto, ano ho, hanggat

0: Thank you sa Masal si Uwe na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Viva ng Dumaraw Gapis na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Q-Side.
1: Q-Side Massage Oil, mayamas matas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Q-Side Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Mga ka-wellness, sa puntong ito ay tatalakayin ko yung tungkol sa heat stroke. Napakatindi ng init sa Pilipinas, mga ka-wellness, ano, at napakadelikado po niya na kasi maliban po sa init mismo ng temperatura mula po sa araw, yung mismong alinsangan, ano po, sa paligid natin, nagdadagdag po yan ng init po na mararamdaman ng ating katawan, mga ka-wellness. Kaya napakadelikado ng heat stroke, lalo na po sa mga may edad na, mga ka-wellness, ha? Kapag ang temperatura kasi ng katawan ay umabot ng 40 degrees Celsius, napakalaki ng chance na ma-heat stroke ang tao. At ang heat stroke, mga ka-wellness, lalo na kapag hindi naagapan ay pwede pong makamatay, mga ka-wellness, ha? Yan po ang isa sa mga sintomas ng heat stroke. Kapag sobrang init ng panahon, ano ho, sobrang init ng alinsangan, ano, ng hangin mismo, at ang temperatura ng katawan, ano, pag sinukat mo ay lumagpas ng 40 degrees Celsius, yan, baka po ma-heat stroke ang tao, dapat gawan agad ng first aid o dalhin agad sa ospital, ha? Isa pa sa mga sintomas, yung parang nalilito yung tao, o kaya parang irritable siya, hirap siyang magsalita, ano, minsan yung iba nagsisisure, nanginginig, ano, mga ka-wellness. O kaya yung balat mo mismo parang napakainit at tuyong-tuyo, ano, mga ka-wellness. Yung iba naman, grabe yung pagpapawis, ano po, mga ka-wellness, okay? Tapos yung tibok ng puso mo, yung sobrang bilis, pero hirap na hirap kang huminga, hinahabol mo yung paghinga. Yung iba naman, kasama sa sintomas na nararanasan, ayang pagsusuka, pasintabi sa mga kumakain, ha? Sobrang sakit ng ulo o kaya sobrang pagkapagod na pakiramdam, ha? Kapag halimbawa sobrang init ng paligid, ano, ng temperatura ng kapaligiran, ano, mga ka-wellness, at nakakaranas ka ng mga ganitong sintomas na sinasabi ko sa inyo, eh baka po nagdaranas ka unti-unti ng heat stroke. Dapat maagapan ka agad, mga ka-wellness. Okay po? Lalo na kapag, ano, mga ka-wellness, ha, kapag umiinom ka ng alak, alam mo po yung, ano, kapag ikaw ay alcohol drinker, mas malaki yung chance o yung risk, ano, na ma-heat stroke ka, mga ka-wellness. Halimbawa, kahit sabihin natin sa gabi ka mahilig uminom, pero kinabukasan may epekto pa sa katawan yon, lalo na kapag mainit na po ang kapaligiran, mga ka-wellness. Okay po? Kaya dapat ingat-ingat, ano, dahil ang heat stroke, again, nakamamatay, ha? Kapag ganyang may nararamdaman ka mga ganyang sintomas, dapat ay pumunta ka agad sa isang malamig, ano, malilim na lugar, okay, mga ka-wellness. Tapos yung iyong kilikili, singit, ano po, yung mga ano, kumbaga mga kasingit-singitan sa iyong katawan, lagyan mo agad ng ice pack, mga ka-wellness. O pwede nga mag-spray ka ng tubig sa buong katawan mo, ha, kasi para po bumaba ang iyong temperatura. Eh mas maganda na kung hindi naman po kailangan, huwag ka muna lumabas ng bahay pag matindi ang sikat ng araw, pag matindi ang init, lalo na po sa pagitan ng 10 a.m. hanggang 3 p.m. At syempre, buong araw, uminom ng maraming tubig. Ano, mga ka-wellness, hindi yung hihintayin mo na uhaw na uhaw ka, dapat nga inom ka ng inom ng tubig, lalo na ngayon na sobrang tindi ng init na pwede nga pong magdulot ng heat stroke na nakamamatay. Ibili nyo po yan sa lahat ng ano, miyembro ng pamilya, mula bata hanggang matanda, lalo na

0: po sa mga matanda na po nakasama sa bahay.
1: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
2: Dr. M's Amazing Tea.
1: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
2: Dr. M's Amazing Tea.
1: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
2: Ang Dr. M's Amazing Tea.
1: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
0: Okay mga ka-wellness, isa pang paalala ha. Kapag ganyang sobrang init mga ka-wellness, iwasan muna yung sobrang mabibigat na pag-ehersisyo, ano, sobrang mabigat na trabaho. Ngayon, kung hindi talaga maiwasan, try po ninyo na gawin yung mga ginagawa ninyo sa malilim at mas malamig na lugar. And again, suportahan po ng laging pag-inom ng tubig, mga ka-wellness, ha, para maiwasan yung heat stroke. Binigay ko sa inyo yung mga palatandaan o sintomas na nagsasuffer kayo sa heat stroke. Binigay ko na rin yung pinaka first aid, ano? Yun nga po, pumunta sa mas malamig, malilim na lugar, ano, isprehan ng tubig ang katawan, at yung mga kasingit-singitan sa katawan, lagyan po ng ice pack, ano, o malamig na tubig, punasan mga ka-wellness para bumaba ang temperatura. Tapos walang masama na dalhin sa ospital ang pasyente, lalo na po pag severe na yung symptoms, nagsi-seizure o hirap na talagang huminga, lalo na po pag nawalan ng malay, mga ka-wellness, ha? Pero again, kung hindi naman kailangang lumabas ng bahay, ano, lalo na sa panahon ng 10 a.m. hanggang 3 p.m., iwasan pong lumabas, mga ka-wellness, ha? Makakatulong po dyan ang pag-inom din ng Best Juice Brand 10-in-1+1. Ako, napakasarap, ano po, lalo na pag malamig na malamig panlaban sa heat stroke. Eh ang mga sangkap nito tulong pa sa mas magandang kalusugan, ha. Ang Best Juice Brand 10-in-1+1 na pili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas, ang isang sachet 28 pesos lang, litro pack na pang buong pamilya na. Best Juice Brand 10-in-1+1.
3: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, galandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapako estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
3: Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
0: At syempre mga ka-wellness, ang ating Best Cafe, pwede nyo ring timplahing malamig at may yelo. Masarap din at syempre yung sustansya nandoon pa rin, ano? Tulong din para malabanan ang heat stroke at maraming karamdaman pa. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
5: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.
6: Are you looking for a school that builds a strong foundation for your future? At Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your educational journey begins. We offer the following programs: preschool, elementary, junior high school, free senior high school. For college programs, we have Bachelor of Library and Information Science, BS Computer Science, BS Accountancy, BS Criminology, BS BA, BS OA, BE Ed, BS Ed, AB English, AB Political Science, Certificate in Professional Education, Graduate Studies Programs, MAED, MPA, MBA, MM. For more inquiries, please visit the Registrar's Office or call us at 052-742-4764. Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your firm foundation to better education.

0: Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
1: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
2: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
3: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
4: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan.
3: All in one. Ito ang One Radio News FM.
4: One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
5: Edukasyon ihapot mo.
6: Edukasyon ihapot mo.
5: Pagtupar asin pagsimbag sa mga issues manood sa edukasyon.
6: Edukasyon ihapot mo.
5: Edukasyon ihapot mo. Kada Sabado kay Riba si Sir Joe Bonto digdi sa One Radio 91.3 FM.
7: Sabado po nga dyan, narag po kang dati magpumpong alas 7 sa gudpong alas 8 ang aga, ang sa endo pong programang edukasyon yapot mo. Si Joe Bones po, bago tapo po na nastuwa yung programa, narag po kang dati, mangadji mo na kita. Thank you Lord for creating me as part of your family and this program, as part of your program. I am so grateful for the people in my life who have encouraged me to be here today, including the station executives and personnel. I pray that I can be an encouragement to others, and through this program, can help others to be aware of people around who are most discouraged. Show me and guide me the way of spreading the warmth of encouragement. In Jesus' name, Amen. Okay? And siyempre po, ang mga magagayon na tataramon, ang satuyang programa, edukasyon, ihapot mo. And education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Tama po yun, Ade. Sabi kay ito ni Secretary Lapus, edukasyon ang solusyon. Okay? And for the parents, dapat tayong permit ning pagpagirumdom na maray na edukasyon nagpupuon tabi sa harong daita pagbasulon ipag-asa ang pagkaag kan mga maray na ugali sa satuyang mga aki tabako po yan trabaho ki maray kan eskulahan kundi trabaho po yan nyatong mga magurang. Okay, so again, ano pa ang mga maray tang tataramon? Sabi digdi, keeping open to the world. You forge unity with neighbors, not at the expense of others, not to the exclusion of broader good. Good regionalism remains open to every opportunity to contribute to the welfare of the human family. The whole world is our charge. We cannot shirk or is our responsibility as citizens of the international community. Ano dahil niyan? Ang pagigid ang parte kang kinaban. Kita. No? We are part of the world. And we are citizens of the international community. Ang sabi digdi, makisumarap na kita sa tuyang mga pagtaraning. Bako sa nasa para sa tuyang karahayan, kundi para sa kadaklan. Mas maray kung kita parte kang kadaklan, asin kairiba kita sa gabos na oportunidad na kita makatabang para sa karahayan kang katawuhan. Parte kita kang kinaban na dapat ang atamanon, asin pakarayon, bilang miyembro kan komunidad nin mga katawuhan.
8: Okay.
7: Pasalamatan tango na po ang sa tuyang mga sponsors. Si Honorable Mayor Sinon Bulante, ang mahal na mayor kan malilipot na inanduyugang kang kadaklan dahil sa mga maray na naginibuan. Si Honorable Kagawad Salbista Subalingding, ano? Siya at sa tuyang representante, lalo na kan mga tao sa laylayan. Halo isa sa pagtiyos, kaya yaon siya sa pagserbi sa mga nagtitiriyos para sa kadaklan. Si Honorable Kagawad Riner Burse, serbisyong humilde, asin may dedikasyon, ehemplo nin sarong tunay na leader. Si ring mangkan sa iyang staff, si Ma'am Lalaine Leander. Si Honorable Dulian Madrona Kanapit, ang dating iske chairman, nangunyan regular ng miyembro kan sanggunyang pambarangay kan poblasyon kan malinaw. No? Siyempre dahil man sa maray niyang naginibo bilang iske chairman. Okay, siring man ang sayang ina, si Ma'am Norli Madrona Kanapit. Ang Bilyason Resort, ang Bilyason Resort siya ang pili sa Matagbak, Tabaco City, igwapo kitulong mga swimming pool ng mga pre-flowing. Kaya ngunyan, summer, mainit. Ah? Yaon, open ang Bilyason Resort. Ano? Igwaman po sindaki mga lodging house na mga fully air conditioned where you can feel at home while away from home. Ano? Igwaman sindi ng convention hall na pwede na mag-accommodate ng mga pagtiripon araw kang reception sa kasal. As in, iba pang okasyon. Ano? Ah, igwasinda, kumpleto na po yun eh. May tokawan, may lamisa, may sound system. As in, kung kayo po ang po nindo ang catering services, magtrablang po sa management kang Bilyason Resort. Hindi po, sa pamamahala, kan dating barangay captain, Ma'am Asun Barcia Borromeo, as in, kan sa iyang agom, ang dating mo na barangay captain, Ray Borromeo. Ang KGB Auto Supply, yan po yun eh, sa Tagas, Tabaco City, iyupin yung supplier kan mga dekaledad na mga auto supplies, arog kan transmission spare parts, kasi di ba pang mga piyasa sa auto na pwede pong brand new o surplus. Igwa kaya sindag direct ang supplier, igwa po direct ang supplier ang KGB Auto Supply, kaya po barato as in dekaledad ang sindang mga piyasa. Hindi po pagsadiri as in sa pamamahala ni si Perino Nuno Bonto, as in sa pamamahala kan awarding barangay captain Malo J. Bonto, as in kan sayang agom si Manny Bonto. Ang best cafe green 6-in-1 coffee mix, masiram na may maray pang epekto sa tuyang lawas, kaya habang kita nag-enjoy sa siram kan best cafe green 6-in-1, nagiging maray pa sa tuyang pagmati. Ang Castilian Trading Corporation, owner and operator of commercial buildings. Yan po sa yan su commercial building and then dyan sa Riosa Street. Harap po kan su dating land bank dyan sa Riosa Street. As in, hindi man po sa Siga Avenue, ang dating educational supply. Lucky Educational Supply. Yan pong building na yan. Parti ang kan Castilian Trading Corporation. Hindi po pagsadirik, hindi po sa pamumahala kan sa indang presidente, si Mr. Rubaldo Duy Castilian, ang mga kampantong ng arkitekto na si Architect Robald Gerardo G. Castilian. Ang Uncle Fred's Car Wash and Auto Body Repair and Paint Services. Yan po yun sa San Isidro Lawod, sa Kataning, sa Nakambulangan. Ano, dyan sa malilipot, ano? So, Bulangan kan malilipot sa San Isidro, yung pwini. Uncle Fred's Car Wash and Auto Repair and Paint Services. Ah, nag-offer dyan ki Auto Body Repair. Ano, kung medyo kayo po na ki-repair and sa indong mga sasakyan, daraon lang dyan. Auto Body Repaint. Yan, mahiling mo pirmi yan na pano. Nata, pano pero, dahil kang kimahiling dyan na dahil napakaray. Pahitulos, ang car buffing, as in po, car wash. Ini, pagsabihin sa pamamahala, ni Fred Cabrillas Borbe. Si rin man po ang Joe Driving School. Yan ni sa third floor kang Power Prime Building sa Kanto Kansiga Avenue as in Karangahan Boulevard sa Montabaco City. So gusto na po magkaigwanin students permit o kaya lisensya sa pag-drive. Magduman lang po sa Joe Driving School. Ano? Ini pagsadiresin sa pamamahala ni Mr. Eric Malaginyo Aytona. Ini po ang Joe Driving School Tobacco Brands. Okay? And sa tuwi man ng mga Lord sponsors, ano, si yan si Kansarong Simana nag-sponsor si Mr. Edgar Baldovino. Angon yan ang mga sponsor sa tuya si Pading Arlene. Arlene, Mr. Arlene Ubiasca nag-dang si Pading Arlene. Adi, ikangon yan ang mga sponsor. Akan sa tuya pong load. Okay? Sirman sa tuya mga load sponsor, yan po si dating kagawad Alex Balingbing kan Maliliput Albay. Ayan, isang mo niya sa San Roque. Ano? Siyempre si Mr. Liu Bibuela. Asin po ang FS Boys. Yan po si Mr. Edgar Baldovino, si Mr. Arlino Biesca, si Mr. Socrates Buwan, si Mr. Ramir Bula, si Mr. Nuriel Rodeo. Asin po ang sa kuyang pigagalangan ng dati kong estudyante. Ano? Si Dr. Danilo Alano. Okay? Pasalamatan tamang po sa mga station executive, si Mr. Jing Montealegre, si Mr. Romy Bulante, asin po si Ma'am Rosana Osang Bores. Karibanan tangon niyan sa technical side, ang dati kong eskwela, si Mr. Loings Luzon Bornasal. Okay? Ano ang mga didiskuti rin tangon niyan? Sige! Nakulo na kita kay mga nagpa-participar. Pero tad-tad po ha, tad-tad na po inatab. Diskuti rin tang una ang mga nagbabagang ang mga nagbabagang issue. Ha? Manungod po sa edukasyon. Okay? Okay. Ano yan mga dapat nang maaraman? Ha? Primero, inidatabi na junior high school o kaya po senior high school, ano? Pwede na daang mag-take kan ining pigapuntang civil service examination. First level, ha? Civil service examination. Ini mga pagbabago ini, ano? Mga pagbabago, kampanahon ko, ang kapanahon ni, terming na, kung talaga di, iba na ang panahon. Ha? Iba na ang panahon mo niyan, iba na ang panahon kay ito. Kampanahon ni, kapanahon ko, during our time, pwede siya nang mag-take civil service exam first level. Tilo kayang level yan, adi. First level, second level, and level 3. Ayan. Third level, ang pag-apuntakaan. Ining pag-apuntang first level, iyo po ini sa mga pwedeng i-appoint sa gobyerno na bako na mga kanyan. That does not require professional eligibilities. But first level eligibility, napigtataokan civil service. Anong mga trabaho iyan? Ha? Mga sagod po iyan sa assistant, administrative assistant. Okay? Ang apuntakaan sa kang mga panahon, up to salary grade 9. Tapag nagpuo ng officer, araw kang administrative officer, kunya na po yan. Second level na yan. An marahin mo yan, ining mga junior high school, junior high school and senior high school, pwede na daapo na mag-take ka ining civil service examination. Magayunon, bagay ni... Ako, naka-take ako kay ito, ang kan mga panahon, ang requirement, you must have at least earn 72 units in college. Iyon, so dati. Pero ngunyan, ang junior or senior high school, pwede nang mag-take. Ako kay ito nag-take after magpakatapos kung makakuha ako kay 72 units sa college, nag-take talaga tulos ako. And I passed it. Pinasaran ko primero kung pag-take, pasado tulos ako. I have 3 civil service eligibilities. Ayan. pirakan sa Kuya Pong Let. Ano? And of course, sabi digde, ini bako man sana ini para sa kunyan, mga senior high school. Ano po? Ano da ini? Para da makapag-take kang first level government positions at junior high school, junior and senior high school completers, they must be at least 18 years old. Ayan. Ah. So, pwede man ini mag-apply na ka mo maski kunyan, mas mariiyan na may eligibility ka. Takong may pagkakataon, pwede kang makalaog sa gobyerno. Ah. Siguro kung araw ka ini ang panahon, kampanahon ko, naka-senior, ay pagkatapos ko kan high school, ta nagtapos akong high school, 18 anyos na ako. Ha? Nagpuno ako pag-classes. Grade 1, 7 years old. 13 years old, nakatapos akong elementary. Nag-quit ako ki 1 year. Nagpasildo ako. We have to accept reality. Katotohanan yan. Pagkatapos, nag-eskwela ako pambanggi 5 years bago ako nakatapos. 20 na pala nga na ako nakatapos kan sa Kuyang High School. Ade, 20 years old. Kaya, pwede na ako ako. But I took my first level civil service 22 na garo ako. After earning at least 22 units. And I pass it. So, maski so, qualified nang mag-take. At least 18 years old. Nga rin tabi dahil nagigibuhon August 9, 2026. You can inquire from civil service office dyan po sa Rawis, Legazpi City. So, ma-apply, databi, ang application period, magpuna po, nagpuna, May 14 to June 10, 2026. Mas maray na yan, na may eligibility ka mo, maski nag-eskwela ka mo, no? At least, you are ready. Okay? So, again, I am encouraging all senior and junior high school graduates who are at least 18 years old to take this examination on August 9, 2026, and application period is from May 14 to June 10. Okay? So, again, masauntang muna ining mga satuyang mga partisipante na nakatutok sa tuyang ganyan. Si Ma'am Crisanta Bilenzo. Okay, good morning. Maria Clavo, good morning. Cherry Car Borja, good morning. Sir Joe, pa-shout out na tabi sa may ghost na si Madam Des de Los Santos. Magayunan ang pangalan na de. Anas plural, yugun muan. De Los Santos. Narumdumang ko kayo si Kapitan. Ade, si Kapitan kang baranghawon ko niyan. Eskwila ko an. Ang pangarang kaan, Angeles Brutas. English guru na andiran. Niya ko, bakuan ko niyan. Sulusulo ka man. Anyway, Adilo Santos kang Kabangan, Tabaco City. Tindugon pa, salamat. Sabi ni Ma'am Cherry Carbora. Rose Bunaw, blessed morning, Idol Joe and family. Thank you, Tabi Rose. Ninya Belches, good morning po, Sir Joe. Ini si Ma'am Ninya, taga na po ini dati. Garong grade 5 ako, grade 1 ini si Ma'am Ninya kaito. Garo ini si may first owner kaito. Ade, Julius Bungalos II. Good morning po, Sir Joe. Bonto pa sa ato sa Gabos na taga Ginubat, Purok 5. Lalo na sa mama ko kay Elsie Bungalos, tapos sa Gabos na taga San Isidro, Iraya Malilipot, lalo na da sa Monte Alegre family, kay Tita Evelyn, kay Baby Sky, and salamat po. Sabi ni Aliping sa sagigilid, good morning sir, congratulations to all the graduates of San Jose Community College for school year 25-26. And congratulations to all super proud parents for their immeasurable and unwavering hard work and sacrifice. Glory to God. Sabi yan tabi ni Aliping sa Gigilid. Sabi ni Julius Bungalos, pabalik po sa Gabos na taga San Isidro Ilawod. Si Lil Belches, kay Tia Pina Bunobra, kay Tia Lil Bungat Bitago, perme nakatutok sa imo. Salamat po. Ay ni si Ma'am Lil Bungat Bitago, mga to ano ni tiyaon ini ni Kagawad Alex Balengbing. Ade, prima ko ni mga prima ang second cousin ko. Ligaya Bunabente. Good morning tabi sa inyo. Okay? Again, salamat. Ano pa ang satuyang didiskutiron? Ang sabi digde, sumanga kunyan, sumanga ano ni, sumanga day pa nakakalaog, ha? Sumanga nagpaparahala, haralat, na makalaog sa Department of Education na nakapagparank. O, unin na sa endong chance. Ade, sabi digdi, sobra da atabi sa 32 na 32,000 or 32K bagong teaching positions, ha? Ang i-open ngunyan pong sa masunod ngunyan, ha? Na orupina na karalasyan. 26, 27. 32,000. Kundi, pirana naman ang bagong niya. Pirana naman ang bagong niya ng maestrang nakapasar. Ali? Ah, by the way, ako gusto kong i-congratulate ang San Jose Community College. Sa ranking, it is the number one community college in the whole country. Ah, ang ko, manungod po sa results kang LET, Licensure Examination for Teachers, and San Jose Community College, ang number one community college throughout the country in terms of LET passers. Okay, again, congratulations everyone. So, mga concern, magpoon sa satuya pong administrator kay Attorney Randy Blanza, down to the faculty of San Jose Community College, lalo na po so education. Okay? Ako kaya ngunyan, nasa CBA na ako. Dati sa education ako. Okay? So, sabi digdi, mga 32,000 ataming bagong teaching positions, ha? Ang nakuha ni Secretary Angara para da po sa pampublikong paaralan. Ini-divide ini. By region, ang region by region kari, ang makukuha kang kada sarong region is more than 2,000. No? Tagasun sabi yun, almost 2,000. Ata, 17 regions divided by 32,000. Ang, in fact, ang kagdigdi, 32,916. Ang bagong items, almost 33,000. So, ang gusto sabihin ka ng kada region, magkakaigwa ki approximately 2,000 items. Kung igwa kitang 2,000 items, that will be divided by 13. Ha? 13 sa DepEd. There are 13 divisions in Bicol region. Ha? Kung itama, 13 kitang division, babarang noon sa 2,000, pira, pigpirira, pigralabing sanggatos. Mga at least may mga, kundi dipindihan sa need, dipindi sa pagkadakula kang division. Baka ang tabako, magkaigwa lamang ki, maski sanggatos, na bagong item, oo, ngayon approximately 50. Adi at least makakadurudagdag na. Adi matao ini kidiit na pag-asa sa mga nakakapagparang na. Ha? And sana ining mga bagong
8: mga malaog sa Department of Education will consider teaching to be a vocation aside from being a profession. Iba kaya ang bokasyon kung ika kinonsiderar mong bokasyon ang sarong trabaho, adiday ka nag-iisip kang oras ko di ansa imo dyan na objective makaukod ansa imong mga eskwela. Okay? Aha. So again, sabi di piraan mga ano dyan, 32,000 tabi, 32,000 teacher one. Ayan ang mga teacher one. Alagad ang 369 para teacher 3 special science na teacher 1. Ayan. And 500 position para po teacher 4 dumampo sa special needs education. Iba-iba kaya kung ansay mong expertise sa pagturo kang mga SPED, special needs. Yan, so mga halimbawa ngaya, anong pag-apagyan eh? So, mga special, may mga special na mga aki. Paglaog mo pa sana, although you are a teacher one, but ang posisyon na tuturuan, ikaw po, ang posisyon mo, teacher four. Ini naman na special science teacher, ang paglaog pa sana, bako unang teacher 1, kundi teacher 3. Yeah. So, mga nasa regular elementary, so regular, teacher 1 ang pagpoon. Okay? So, yan. Sana makalaog na gabos na mga nagpaparang ngunyan. Balikan tayo po si Loings para sa mga masunod na pagiramdam.
9: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, diba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
10: Kapakenyos, it's time to upgrade your grooming game. Step into Mosu Barbershop. Mosu Barbershop. We've traded the sidewalk heat for a premium air-conditioned sanctuary where grooming is an art. From precision fades to our signature refresh and platinum packages, indulge in premium treatments designed for your total relaxation. Soothing hot towels, charcoal blackhead removal, and relaxing arm and face massages. It's a world-class experience that's within reach for every man. Because a great haircut isn't just a luxury, it's an investment in yourself. Mosu Barbershop, located at the second floor of Jack Lake 2 Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco. They're open from 9 a.m. to 7 p.m. Look sharp, feel fresh, and stay cool at Mosu Barbershop.
11: Greetings from Leo Lavandero. Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng nagtitiwala at tumatangkilik ng aming mga serbisyo sa loob ng 2 taon. Yes, 2 years na tayo. At dahil dyan, may handog pasasalamat kami sa inyo. Makiisa sa aming selebrasyon sa buong buwan ng Mayo sa aming isang buwang pasasalamat promo. From May 1 to 17, add 2 stamps every Wednesday and Thursday sa inyong loyalty cards. Maaari ring manalo ng 1 pack of 5 kilos rice sa ating weekly raffle on May 3, 10, and 17. One load equals 1 raffle entry. At sa May 18, ang aming anniversary sale, may pa-free coffee and juice kami sa aming customers. Scratch cards per customer kung saan pwede kang manalo ng 5 kilos rice, free full service 6 kilos load, 5% or 10% off of full service load. Add 2 stamps and add 3 stamps sa inyong loyalty cards, dishwashing liquid, laundry basket, small grocery items at marami pang iba. Enjoy 20% off mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. On May 19 to 31, tuloy pa rin ang ating scratch cards per customer. Weekly raffle draw on May 24, one whole chicken gift check from Manok ni Osang at ang grand raffle draw on May 31 kung saan isa ang pwedeng manalo ng isang sakong bigas. Kita-kits tayo sa Leo Lavandero, Karangahan Boulevard, Tabaco City. Leo Lavandero, isang buwang pasasalamat promo. Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses, Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Electronics Technology, Electrical Technology, and Automotive Technology, Teacher Certificate Program, Business Education Courses, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Computer Courses, Bachelor of Science in Computer Science, 2 years Associate in Computer Technology. They also offer Strengthened Senior High School Academic Track for incoming grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements. For incoming first-year college, original Form 138 and Form 137. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For strengthened senior high school, original Form 138 or certificate of completion. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For junior high school, original grade 6 card, PSA birth certificate, certificate of good moral character, 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 pictures. Wanna be the first in line? Visit their website at www.drlcefi.com for online pre-registration or visit the school for more inquiries at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City. Visit their Facebook page, Lanting Casaul College Tabaco. Enroll now. No entrance examination and no tuition fee. Achieve your dreams at Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated.
8: Thank you, Loings. Again, sabi digdi ni Adil Basmayor. Good morning po si Joe. Pabati man po sa agungkong si Eleo Basmayor. Happy birthday. Oh, happy birthday, Mr. Eleo Basmayor. Hali po yan kay Adele Basmayor. Buda hali man po sa kuyang program. Hali man po sa kuya. Okay? Sabi ni Rose Bunaw, magkano po ang fee sa civil service exam? Baka nagbago na kay Rose, mas marigayod na magnuman ka na lang, civil service. Yan ba ganyan sa kunyan, sa Rawis, along the highway yan, ano, sa totoo. Yan, yan, magapot na lang tabi, ha? Ngayon, magayon na nini, haram nito, ang kaipuan talaga ngunyan, na bago ka makalaog sa gobyerno, dapat igwa kang eligibility. Hanggang sa salary grade 9 gayod, ang requirement first level. Maringanin ko dyan, ta, ibinaba na sa qualification. Kaito, ang requirement kaya ng first level, 72 units in college. Pero ngunyan, ano na sana yan eh, senior, junior and senior high school. Pwede na mag-take kang first level. Kung minsan makaulok, bagade, makaulok. Malaw kang clerk, ang requirement, at least, college level 72 units clerk, iyan ha. pero ma-file kang presidente kang Pilipinas. Educational qualification, able to read and write. Ade, kung minsan, pero, well, sabi tangan eh. Mm-hmm. Dahil taman iyang pwedeng baguhon, that is what the Constitution provides. Okay? Pero mas maraming na sa tuya, prepare ta para sa tuya man. Ha? Sumuya mag-take an exam, tabi, mag-take. Ining apot ni Ros, magdumana sa natabi, ha? Sa Civil Service Regional Office number 5. Okay? Ang provincial office kang Civil Service Commission, dyan lang po sa Kataning kang regional office. Okay? Erlinda Bolaños, good morning po sa Joe. Digdi may message, digdi si Manoy Lito Bilao. Sabi niya, good morning Sir Joe. Kumusta kung nasa natabi ang gabos? Naigwang udok sa buot na magtabang. Mga maestro, imaistra. At sa gabos, naigwana sa gabos, taigwana akong pigdadarang hilang, lalo na duman sa amigo ko. Sir, salamat. Pra Manoy Lito Bilao, Kansan Isidro Iraya. Si siya din ng amigo. Ako, dahil ko pa kaya ni Mabid si Manoy Lito Bilao. Pero sabi ay sa natabi, Manoy Lito, baka makahanap ako kipanaw na maka dyan sa imo. Okay? Sige. Ngunyan palan, ano pa ang masunod tang diskutiron? Ngunyan palan, siyempre, every summer baga, pigigibo ang palarong pambansa. Ayan, palarong pambansa. Ngunyan, ang palarong pambansa, naka-schedule magpumpo na Mayo 24, sagod pong Mayo 31. Ha? Ang sabi digdi, mas maraming binubuksang espasyo para sa partisipasyon na kinikilalang iba't ibang anyo ng husay sa palakasan at mas pinagtitibay natin ang isang kompetisyong patas at inklusibo para sa bawat batang atleta. Ah, narurumduman ko kay ito. Ah, sabi digdi, may mga dinagdag na ang mga regular sports at events. Arag na po kang weightlifting. Ta, ang primero tang gold, ang primero tang gold na nakuha sa Olympic, Olympic konota participation, weightlifting. Kaya sinabay na ini sa high school, ano, sa basic education, adigdi. Football para sa secondary girls. Tama yun niya din. At futsal para sa elementary girls na magbibigay ng maraming pagkakataon sa mga mag-aaral na makipagkumpetensya at may pakita ang kanilang husay sa pambansang antas. Ah, ang sabi digdi, ipapatampok din daa ang demonstrasyon sports gaya ng karate, kickboxing, soft tennis, habang isasagawa bilang exhibition events ang Muay Thai at piling para games events tulad ng sitting volleyball at table tennis upang higit pang may sulong ang pagiging inklusibo sa larangan ng pampaaralang palakasan. Okay? Very good ini ade. Very good. Aramido, sumanga ang ano po, academic ano pagapuntakan kan ako kaya kan ako maestro ini kan ako nagtuturo pas dyan sa Tabaco National High School. I was once a coach, nag-coach ako ka ito kundi sa mga maestra baga na anoan ta simpre ba kung ika magko-coach you have to focus also kay puhan an sa imong mga aki, papraktisun mo, tanudaron mo duman na ano yan, na anong pag-apagahan, maluya, makasupog ang sa imong i-represent. Kay po ang igwa kakipanahon, ang coach must find time for their athletes to practice. Kaya ito, so mga akademisyan, may mga maestra kito, ano nangayain ni? Ha? Iyon na siya nangayaan nagpaparagiribo? Iyon na siya, bako ngayon nag-aradal kang leksyon? Iba-iba iyan. Ang kaipuhan, ika-coach, kung ika-coach, there must be time for academic, there must be time for extracurricular. Yan, mga pag-practice na yan. Ang pag-kwen kan aki, ano? Ang pagpadakula kan aki, must be something that is holistic. No matter how talented a child is, kung ang sa iyang lawas weak, day man giraray. Bako siyang full ang development. Kaya kay puan, healthy body and healthy mind. Sa paagi po kayan. Ano? Kaya magangon yan, iguhan na kita ki mga kurso na ngayon, araw ka ni, special class for sports. Takong yan, mahiling mo, sports is already a business. Ilingonin daw. So mga dating daing mga dahil nagkakaraon arog kipakyaw siya nangon yan ang pinakamayaman sa pinakamayaman na Pilipino dahil sa nasa sports ano pero minagi mang kisakripisyo basaga ng mukha pero arog ka yan sa arog ka na paagi arog kiso nag-champion sa si Yulo may saro na sa mga mayaman dakulo na ang sports saro po yan na, saro pong profession it's a profession okay pero kung ang ginya mo dyan ka man okay so kita day tapig discourage big encourage sa ang gabos kung sa inso sa imong forte dumang ka okay so again balikan tagraray si yun na palan sa kuya na palan sa kuya na inigabos palan na loins a day magayon okay sige ano pa ang sa tuyang didiskuteron digde halos 24,000 na nagnanais maging school principal sumalang sa nationwide assessment ng DepEd. Yan na yun. So, mga, NAS. Ano nga ni? So, National Assessment for School Heads. NAS. Ayan. Kaya, ngunyan, it's not easy. Sa bagong ngunyan na expanded career progression kaya, haliw na ang mga school heads. Ay ang mga head teachers. Haliw na ang mga head teachers. Dahil naman so head teachers mo niyan sa bagong career progression. Teacher 1 to teacher 7. After teacher 7, you can be promoted to master teacher 1. Kaya dahil head teacher 1, head teacher 2 sa bagong career progression. Ade, expanded career progression. Kaya, you either become a master teacher or a teacher 7 then to master teacher. Haliw na sa mga school heads. Kaya ito, pag sinabi mong school heads, ngaya, ikaan na mamayo kang schoolan, tulong klase kaan. Pwede ikang principal, pwede kang head teacher, o apat palan, pwedeng teacher in charge, o kaya OIC. Apat palan na di. Ano ang pagkakaiba? Halimbawa, pag sinabi mong principal, ang item mo, principal 1 to principal 4. Sa ngunyan, ang satuyang ano is, principal 4 na ang pinakalangkaw. Ade, gayon. Ayo, tama. Principal 4 ang pinakalangkaw na principal item. Ang principal 1 is salary grade 19, principal 2, 20, principal 3, 21, principal 4 is 22. Halang kaon ang sweldo kaan. Paguna mo, pag nag-principal ka, halang kaon ang sweldo kaan. Lingaan na nga, ilingong ko nga ni iso kunyan. Ilingong ko nga ni iso, yan, so, career progression. So, mga sweldo, ilingon ta daw, so, mga sweldo na ngunyan, tanganin, adi, ang sweldo baga ngunyan ka na, wala lang kao na, ilingong ko daw nga ni, kumpiraan ang sweldo kang principal one.

ko. So, emergencies, aha, teachers, iko ako digdi kay mga saray-saray, policy, ay di, inadigdi di, ko digdi na daragay yun. Alato na. Alato na. Tanganing ma, tod-tod, ha, pakatapos kayo nita. Hanapong ko ang, yan, oh, ni pala. Ang expanded uyugun mo an. Ang master teacher, adig di sa career progression, master teacher 1 to teacher 7. That is salary grade 11 up to salary grade 13. So, kung gusto mo maging school head, mag-master teacher 1 ka muna. Adi, pag master teacher 1 ka na, yan, you can either select to be master teacher 2 or principal 1. Digdi kaya sa anuan, so, kung ika ngayon, adi, master teacher 1 ka, ta grade 7 ka na, kung may mo paki-promotion, ang masunod kan, master teacher 1. When you become master teacher 1, planuhon mo na kung magigikang school head o kaya sa mag-grow ka as master teacher up to master teacher 5. Palangkaw iyan. Uyugun mo master teacher 5, salary grade 22, equivalent to principal 4. Pero ang sweldo kan mo niyan? Ang sweldo kan mo niyan, mga labi ng 70. Ha? More than 70,000. More than 70,000 na ang sweldo kaan. Uyugun mo an. kang inot, pag-arugan ang sweldo mo, ang apod sa imo, mayamano na nga yan. Mayamano na nga yan si ma'am. Uyugun mo an, may kutsi ka na. Ha? Ayan, sabi digde. Lingon ta daw girari kun iyo hindi supig ano ta. Aha. Bako ini. Ade, hanapon ta girari taod-taod, tabi. So, mga sweldo. Nganing maaraman ta kung pirana ang sweldo kum ng arogan. Taod-taod, ano? Pero again, I'm encouraging. Kabus na tabi sa mga principal, ako maya ko lang i-emphasize sa mga maestra de na dapat kung kita nag-eskwela, muyata mag-grow. Kay puan, nag-grow man, bako sa naso sa tuyang bulsa, kundi so sa tuyang payo. Ano? We should also be trained by way of, at least, no, enrolling in master graduate studies. Ayan. Sa pag-adal mo pa sana, ara muna kung ano ang magiging plano mo. No? Pag sinabi mong master, matay ka ngayon kay master, master in of arts in teaching. Ha? Master of arts in management o kaya supervision and administration. Ang gusto sabihin kan, muya mong maging principal. Pero pag Master of Arts in Teaching, you want to grow, but you want to stay in the classroom as master teacher. So, diyan pa sana po, aram na kung ano ang sa imong plano. Okay. So, pag when you become teacher 7, madumang ka na po sa master teacher 1. Pagali mong master teacher 1, diyan ka na mag-iisip-isip. Ano ang gusto mo? Maging principal, principal 1, or master teacher 2. Pariyo ang sweldo kaan. Ade? Okay. Muya ko lang ipailing ipano sa lalo sa mga maestra na ang principal, totoo man ang gandali, prestigious na posisyon. Ta ikang ikabaga ang manager kansarong eskulahan. But again, in terms of responsibility, talking about common responsibility, all the responsibilities in school is your responsibility. Ayan, ang totoo yan, ha? Ang gabos na pangsyon

sa sarong iskulahan, functions iyan kang principal. But again, may mga teachers, may mga administrative officer, may mga other position in school, but these are just delegated functions. Yo. Ayan. So, madaling sabi, kung isipon mo, ang mahiling mo kayang principal, maring ito, bakong matrabaho? No! Ha? Kung huga kun sa principal. Pero ang talagang totoo, kung ika maging principal, nyaon gulpihon ang trabaho mo. You have to supervise both the teaching and the non-teaching personnel. Kung ang administrative mo may luya-luya-luya, you must act as administrative officer. So mga master teachers mo, mga department heads, maluya-luya, ika, no? You will act as department head. Iyo yan. Upon the other hand, ang master teacher, you will be in the classroom. Iyo, ang assignment mo kaan, usually, you will become the key teacher. Ayan. Yan, uni yan dyan. Tabi, ha? Kaya, uni, sumuyod ang maging principal, nagkaiguan na kay ano, assessment, sabi digdi, sa buong bansa, May 17, tapos na ini. Pero, aram mo, nahiling ta kaya. Bato-bato sa langit, ang tamaan, wag magalit, ha? Ano pang pagkakaiba? Ang master teacher actually enjoys now the privileges of a teacher. Meaning, pagkatapos po kang school year, they sinda. They are not required to report. Although, siyempre, sindaan matabang sa principal. Okay? Pero ang principal tabi, no, required na mag-report sa eskulahan maski po summer. Maski may bagyo, you have to stay in the school. Iyon ang mga risk ng principal. Kundi, ano ba kaya, i-enjoy ng ganda ang pagiging principal. Principal ba ganaya ako? Pero in terms of responsibility, if you want to be a good principal, it is a very big responsibility to be a principal. Okay? So again, ay mga time na naman pala. Sige, sabi kaya digding reglamento dap. 5 minutes na dapat magpaaram na. Okay? So mapaukod na nga tabi kita. Ha? Mapaukod na tabi kita. By the way, ngunyan palarong pambansa, gigibon sa Agusan del Sur. Tama ba? Agusan del Sur. Magpumpo na Mayo 24 sagkod Mayo 31. May mga bagong sports na i-introduce. Ano? So again, palarong pambansa. Ano? The very purpose of mga palaro is for the children to develop holistically. Kaipuan ang aki matibay, ang lawas, matibay ang payo, matibay ang emosyon. Iyo an holistic person. Okay? Which the school, no, must develop. Mahapot ka sabi ni Rosbuna, okay. Lovely Bulima, ay dakulong pa pala. Sabi ni Erlen Bulanos, good morning. Rosbuna, salamat. Lovely Bulima, good morning. Salvation Vista, good morning. Jenny Abrera Christian, good morning. Romnick Bilaos, good morning. Cheryl Flores, good morning. Nance Canuel, good morning. Huslao nun, mahapot ka sir. Iyo na, mahapot na. Aver daw, sige daw. Mm-hmm. Ang hapot. So, anong salary grade ang principal one?
Okay. Anong salary grade ang principal one? Sige na, papot na simbag na tabi. Tamaparam na ako. Bago i-announce ko kung sisay anang gana. Bago ako mahali. Okay? Sige. 1, 2, 3, 4. Sige daw. Iguana. Iguana kinagsimbag. Galingan ta daw. Digde. Mm-hmm. Aha. Aha. Dahil pa. Malato na. Salary. Hey! Ang primero tabi si 1628. Sala tabi. Sala. Salary grade and principal one. Anang gana tabi. Alato na. Tuto Binalya, salary grade 19. Pasalamatan po sa ito ay mga sponsors. Si Honorable Mayor Sinon Bulante, si Honorable Kagawad Salvista Subalingding, si Honorable Kagawad Riner Burse, si Honorable Dulian Madrona Kanapit, ang Bilya Ason Resort, ang KDB Auto Supply, and Best Cafe Green, Section 1 Coffee Mix, ang Castillon Trading Corporation, ang Uncle Fred's Car Wash and Auto Body Repair and Paint Services, and Joe Driving School. Ang pasalamatan tamang po ang ito ay mga load sponsors. By the way, si Mr. Arlin Obiesca po ang ma-sponsor mo niyang kanload. And of course, pasalamatan tamang ito ay mga station executives, si Mr. Jing Montealegre, si Mr. Romy Bulante, as in si Ma'am Rosana Osang Bores. Sangaran po kan sa Kuyang Kairibanan, si Loeng Bonasal, and programang edukasyon ni Apot mo. Mabalik po giraray. Mabalik po giraray sa Sabado. Magpungpong alas 7, sagod pong alas 8 an aga. Okay? Yeah.